0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anihanuf de tía, lujarinha gulun, lulafuna guagdani, lelarinha gubayhun. Abahagume seru discípulo gu, asigene hamagua, luagu kala weiri gutima bayhada. Keila subu diruni Jesus hasamina, abalanug aba irahu lubadun, abalarinha guhon.
2: Le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibirutina, recibi lumutigin leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bayhida, digi weiri gutima bay.
1: Abatilarinha guhon lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesus ulun.
2: Neveri dira humay. Ladiga le mama bay wagani wamagiyanyay.
1: Dan le layara fa dubay, dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larga di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luban. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
3: Wabureme, busenti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
2: Mama niyabia awle wuguri garu wargati agani chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Dariti nga siga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur, ainti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
1: Larinyaga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuniya hegeburi. Ahi buguya, baiba apulichi hei uganu laguti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
6: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo naibuga yebe ayoro gon honha wabiebe.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulagu wa wawo hugule. Larigin aba larinhi larigon. Mabui dunti lulila na me laruwe habongiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tinyo ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun keisi mudun ha don anima lugu ganyi tinyo. Manegu huma sagu huma gwa. Ni sensu, ni gaidi, meredere gung huwiye me ajanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ahin sinya buti ya lu darangilo tida muna tuguya. Heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ohu maile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyinti. Harinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Harinya game. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma.

0: Ugea buhugu ya lile na Korasin, ugea buhugu ya lile na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon ladugu wa buri milaguru le adugu wa ilida na huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilena. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ya boi chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun ulwa wendu su disiplu gu halo na habanya apuri shi lwagu laru iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chi le au na habalina.
2: Aba hagiri budu, ulwa wendu su disiplu gu hagia. Lidage hakuja su, lau ugunda ni, arinya gina hagia.
3: Wabure me, ibi ni sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
2: Larinya ga Jesus hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugara gun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guri batia. Gunda huma lwago anihin lahiri buruwa nyu siyelo.
2: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugunda ni aba la riengun.
0: Ruti na uweirigu ni buon nugushin, bugiele la bure me siyelo luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna wagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kata ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nugu chin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kata inye la nugu chin nuwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi rago duni.
2: Abati la digi ragu adimure ha honrugu lani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kata ile harihubai. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
2: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagi ya bali hanyi.
2: Aba launa bularinya ga?
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
2: Aba tilaninya gu Jesusu lun.
0: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Kaiti buse la, arufuda atiligia, Larufudu ni lagu buidu la lalugu daha aba larinya gulun Jesusu.
3: Kata yaga nibiri gubaya?
2: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya gulun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun aba harigudu ni hiweru tin. Aba hiweru honi sunle luma bai tumaladawra gun. Ulese hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larinyi bali uguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigiligie aba hada gien ladiga wagun levi nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni, aba lawari ragaduni luagun lilugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia, aba loni giru ni. Laruga, dan le leibu ga lan samari ni ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gui bai wuguri le, ahabu agastara amu loi le nichi gubai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen uruwa wuguni ha arufu dubali luago libire lan le uwe biliwe roho wa lida barita gun.
2: Larinya ga lun.
3: Le gudemhe bubailu.
2: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia memela badiga.
1: abala sigiru Jesus lo agulu weyesun, abala chilere lidon aba lirere flasu, lenyin lo boy teresiberi aba wuri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule loa, Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinya guboy. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya ga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni diheri tibu anibafudin lago sarago kate. Gamalumon, apa argin kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gustarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu. Ladega uwa ti ni kata darugwa ti lao, luma fura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati luma subdirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubay labu gen luburi ga, laga ambuwa ba lidan larugonga. Leharinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadago, maun lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu ba yelun hafaru no hilago bay. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Nanya gali hong kala uwe lumbay hanufudetan. Hanufudet huma lwe le gabafu pa ilu louna hanuhuwani mafi ugati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufudet. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agin. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulu ube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufudet huma lubayti, gebegi tunusugu hau sarago du nuru. Nanya hare hong, Lago sun la ha gufe saruti hakibu ge gurige lago nani gu hama. Nanie gu baginye lago nani gu hama hakibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinye gu bain hakibu ge gurige lago mama hama nani gu. Nanie gu baginye hakibu ge lani bungi angeliku lago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinye gu tikati uriba tinua gu aule u gurige rewer guti. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya ti ferud no wala. Dame le hanigun likibu ge un lurudu lun hakuseron. O hagibu giyon la tabu te guha ligili sin huriyo. Ma diheri da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba la ringu, aba hada ge girigi hagiya lu Jesusu.
6: Maistur, haringa ba lun nibu ganya, lu lichugu ni nifana nu lida ge alaga.
1: La ringa Jesusu lun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
1: Ariye gatigien itara.
0: Goni gigi wa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon, lariye ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati lariye gu risiti le lungu wa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habayi. Aba lariye gu, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareida gile ile. Aba me nadiga amu wina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gununi gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi lun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamalumon gudeme tiligibu gen bungi.
1: Aba la rinye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinye gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinye huma hon dunur. Mabu naguntinya, malubaha, maga iligia haigini. Lausun lira, ou da lomuti yon bungiyo. Me begi ti matu funagi sugu hau dunuru. Uwa ti ni aba hida agiye gayara ti lishiku ni ibi ni aba oura. Laun li bagari kala yebe luwei ni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka uwagu hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauraku. Ani lausun lira, kei narinya guni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu. Me vende tutti che abba lì da gine. ahinti itara linya lubai la daira kwagudani bungi sagadi le anihin bai ugunya arabo an haruga lagudunya ugiya digya me samadura kwagudun la logwa tafinya hugiya le madihiri dahuma lubai te lwagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahanyu ubole larigi ya nuburi kata ile ahin huguya anihin aba hugu chinle subuti habubai lunsun lehe megi rubai alwa haumai lubai te halaruwa inha bungi yufurumia aba me lichi guni sun lehe megi rubai hong Manufu de da huma lubai ti nirahinya, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni larue ha hon. Alugra huma ile huma ti, hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jaga ta siel. Le nye lubai sinyala he belu nun hiveru tiya, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampu, Lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge apa amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, Luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiveru tu iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu liveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati lalga duni fedru Jesusu lanye galun.
7: Nabure me, wawonu gunyen bichi gehemplu le o dihon sungubay.
1: Lanye gawabure me Jesusu lun.
0: Non furmi a guare che ho un'igrite conflitti. Un fana da ligia, le ligro per gli yubi di l'on larihi hautile na luba, lo lega gaduni ali da da, fulese wabi musu le ladari rube gli yubi di a gonflira la uluadi comari da le la chilura. Nenare hau, lo agulisci gobe la li yubi di l'on ligia la ariha lau son lumege, ahin arita gua musu ligia lo agulugi le la liabi li yubi di, abame lagume sono austere nye hibiri musu ha labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, Ata abacharuwada, ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni luwe riage abu ichu ni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le subudi habuba ilun kala la busen rube liyubdiri, ani maranse ronti, ma bahudin le la bu ichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo, aba la dugun kati leburi lunti la bu ichu luwe ma weri rube la bu ichu. Le unti lichi guwa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labugin lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigunan luigin aba onwebun ocha waguni, memenia na nigi lagumuchun. Harita kwa tunsan luagu niyabiyan la ichi ka darangi la ubowogun. Manugu tina darangi la, fari ngwa una nugubi. Lumagin kwento, Sengi goti daba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Alinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburiga dun sielo, abaharinyegu luagu lahu ya lahuya. Aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, Abaharinya gon luagu laroga dala, aniligi asusirada. Biang watigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidinya lubai luagu tiligabri dan le gata abalun hung. Ka wagu sinya lubai hasubudiruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida abagurigya buago, ababidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransirgu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisuru gion, narin hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyegien, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
5: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugirien galileena, halafara gubanya pilatu, Uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya lo hadagara gudunwa lo bungiu. Abalarinha gu Jesus hon.
0: Harita guatusa, lo agu ladiga na loirin hafigon Galilea na hageya, segu hao hibiri lila na hageira la susra dobe lira hon. Ua, mama loigen lira, lauson lira, narinha ne hon, lo agu ahun la masakri ha, hoa gu baginha son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gu banya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita guatun, lo agu uiri timala hadunu segu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linha ginha, lauson lira, Narinha rehun, lagu ahun la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu lehun, larinha ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba te larinha gulule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyenye lwago ni kata. Aba luna bunile onigirubali ishari aba larinyego. Ni yugu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligie. Sin ati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinha gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu no Jesusu lida lue yuru emera guni. Aba larinha gu hongrige hanyibanya.
6: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gimarini wa. Nyibu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyir emera guni.
1: Dan le larinha gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinha gu Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel larui habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linha kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayana la noushagun laruwa in habungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwaya su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgana. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lida gien. Ladiga kay narinha gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri, huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me tihagume seron ariega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba me ti louna bunu, laniega me, ariega nali hon, luagu ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, ligia bahayahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Huguye me asagaru wa bogu din. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banyagwen to. Hagia ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwen to. Hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinye gu lu Jesusu.
3: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai
1: abalarinha go hon
0: heiba haniga melu ugui bibu tiligia ugunya luma haruga Nasaga ha sifiri guburiba tinha hada gya grigia, arei da guagda aume sandi tinha larigi haruga, lasora nuadigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigi haruga, ladega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyu, lau uganu buiti hon. Saragu nyi weya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatu. Igira lahatu bungiyu. Ani nariyane hun, lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
5: San Lucas, capítulo 14.
1: Luego va veyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufudatien liluru do muisesi, ama fariseu gu lanie gahun.
0: Gayarati larida waguagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadini, aba larinya gulun, lulidin, aba larinya guhun fariseu gu.
0: Furume guarigi hidangia, ain egua de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongua, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya abalaniye guhon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidon agay ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin le amisuro habalun, lariye game bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiriba ilanugun.
1: Arinya gatiginye lugu giri le amisra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tiyan. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruwaha. Damele badega fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya. Aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu. Bibi ubati bafayi ruwaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
4: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinya la houdin. Darinya kafurumiyati, sunliya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferudu nabana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuka ochenye, adiga bafulese inu, ferudu nabana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, sunliya namari idu, ligia sinyalubay nidi, dale lagirubu dubay musu, aba labahu da guni sunkati ilelun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinya gulun musu, Baiba lida sun uma le uburu ubai, banuga nyame haa gudeme banya, hasinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la diguni, abalaniye gu musu lulu yubudiri, na bureme, adiga nali le bubai baino ani aniha meme gu ubaru. Abatilariye gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida sun uma bogu din luay uburu gu, luma sun fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne sun habadari ron luha yabi lidon nufedun, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon, laguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida nadine ragudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubai la lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, oli bagari wanarugu sugunau. Legye manungu ti luguruwa ani abala falarunina siyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahin kabahu bailube ilun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gyeme lasinere iwadagi managumucha, eher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese ti uguri le aba wadagi manu, siyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubei aba uruwe luma amu uruwe, mafuna genyuruti furumi ilun lasaminaron, ahin gayara bay lubay lagende wo haw disi milu sudarago luma le haw bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinya bay la, dame le disegli le aba uruwe, aba me lona ha arinaga lon luma uri bo han hama, lunhe belu nun lidon darangilo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bay lun la falarunina, sinya ti nani bay la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, ahin le ferdira lubaso wa, Kabage u hun la, ma buidun halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo la buidu ragudoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa rigalime, hagarige riguban yalu hagambo, agamba hama.
5: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hun lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gie aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliya la leibu gon buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habinye dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali liyubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng badoe runi niyubu diri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habigarada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shulan lau aunigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha raku bay lida le mi bebe, marisha raku bay ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagi afinye ra huwago, lu le derege ron irisi ni le ti mati le lani na siye lu labu gien hariye ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amo, kabagi ichige le hani guanar gu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungiyo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsye la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo. Subudi lumutu hanige, le kate le hanigu bay grige ke kate weri ti linsi hong, iere guti lumbungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang, la purishi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiyo. Ani sun grigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene gunti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubow, lubara gen magunfili run lan, aban letira li dagen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi nye gien agabarahani.
1: Ariye gatigien Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru kutubendere luma risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logo aba weyo, aba longwe gu demeti ligia, aba hanugu ni angeligu lumong abramu, aba gine longwe risiti, aba labuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia li dan fulasu lenye habehi lanya, aba linyuru ni larihi, aba larihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba ti laguwaru gu larinyaga. Nugu si abramu, gu deme na bu, oun habi lasaru, lula dudra gu duni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu li dan watu kemetile. Aba larinya go abramu lu. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bun li dan ibibagare. Ahe lu lasaru, uri bati meha da. Gwento, buiti da lu ya. Bugu ya asufrira. Bogu digi lu ilira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati. Ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahu. Abati larinya go risiti. Amuri hatina buma nuguchi Abramo, lo bona hani Lasaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lo ladumere hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya wa Abramo lo, anihi le laburu habai Moisesi hama profeta wa hama nye. Adika hama gasulao. Abalona burisiti larinya ga, binaro nuguchi Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hadage hilanya dimure hahon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abramo lo, Ahi maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure hahon.
5: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sunwa dan anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lu. Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi arinya gabun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba harinya gu apostolo gu lu Jesusu.
7: Wabure me. Ruba lamu wafinye.
1: Abati larinye gu hawabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murusara afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga harinye gu tun tidibu webe to, gidaba yaginye lau sun bilagile, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihe funagi abahida gen ayinye gu tilu lumusun, danle lagiri budon arabu ginye, larige lawonha o louni gironiye ibinye nigo, Beluba nyurubo eiga. Uwa, ainye garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugye me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigye me, gayera halime baygin luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uye ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bay larinye gabungi hun lun hadugu ni, lun ti harinye gun, musu mouni tiya wagaya. Ladiga leri gunyin lubay wadugu ni wadugu.
1: Dida la sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, aba la sigiru la badi na guage Samaria luma Galilea, dan le la chili ribo ilida aba li riru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tiyan lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu oragun lun iter.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan le la rehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Hei ba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdien luboi, Aba hareidago, yinti aba hadage, dan lelarihi bilagu areidago ala, aba lagiribu du lenyin lubay Jesusu, adimurehena buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie, aba tilariyengu Jesusu.
0: Ma disi nyano areidago tinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubayrigu lubay terenchele agiribu da etengiri bungiu.
1: Aba tilariye gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilariye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru badan, Lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu. gamalumo, masu seredube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladega itarake larihin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao, kemi hala su seredun lida lidani noe, Itar ulubagi la suseretun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri karu warigoti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itar ulubagi nye kei la suseretun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dumbe iloto uburu gugye Sodoma, aba laburu ha watu ke meti luma sufru sielu gye, aba lafaru gugye sungu bay, itera luba dame le niyabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di bay toy luba, ahi anihi lubay lumege munada me belu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susaru bay tun luma riloto, le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, Le feri dirubai, le feri diriti li bagari jau ubogo, nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Narinhane hon, luago ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dan le hagan bubali kate le, aba halu gudun ihaniye galun.
3: Hali ya basala susede da kate le wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti lugu buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
5: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau da gu Jesusu aba hempul hon, du larufu da ahon, lo agulunti la hafuri du lubungiu suwandan. Me feidi rahamamu gai hagura asun lariye gahun.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linye bungi yolun mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia hila meha tumari. Saguwa yutidi lumon agusere guduti le lulichi guni tiriche tun luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da mahati yebe leteni rutun. Larigia aba lariye gun lungu warugu lausun minebe la bungi yolun. Minebe hagia gurigi eno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichigali tiricha ton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasa.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yoharicha lani guhon, hayumra gutinye lo ari yabu weyugu, lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harehon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budun aule uguri garo warigati ubowa gun, nadari rubafunasa afieni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himplu hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguri ya templu rugo afuri yada lubongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu rara linya la furi idun lariyega. Bungi, seremi numutu blagu mitanana kei hibiri gurigi, hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu nagumadi le, ayunara tina bia uwey asu lida dimasu lu nagumfli rumbuma, runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nubun, ahinti agubra hati lisensu nagumadi, aba le redero disi, mabun seruti ni lu linyuru ni larihi sinyelu, le luwenu lunabun lanangu lungu, abuhuru gulei lanigu wagu lau igarigu, Lariyaga, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Narinya harehun, luagu giribu la agubrahati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladegalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahin le unabu baila nagu lungu wa, weiri baila nugu.
1: Anahowa tingigia irahi indu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, abaha denha honha anangha balinya irahiya. Aba lariye gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahin lun, aba lariye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lun hayabi irahin numo, mamahara huma, ladaka haitarabanya kei irahin, Hagi elilenda banya la ruin habungio. Ni naruhau, lagulela meresi biru lumuti la ruin habungio ke aba irahu, me belu bailidon.
1: Aba lalge duni aba hadage abutigu Jesusu, la niega lung.
9: Maestro buit, ka lungbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
1: La niega Jesusu lung.
0: Ka wagu baringa no buiti, aba rigunyan buiti, bungio. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligie lung.
9: Gufuli tina lao sunle luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba la niega lung.
0: Mege gili aba kate lung badugani, alugura bai sunle buma bai, aba me bichiguni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariyegun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba hariyegu, ha agambu bali,
3: kate tigayara bina salbaru.
1: La niega Jesus hon.
0: Le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungio.
1: La niega Feduru lun.
7: Wabureme, igira wa mali sun levama tilua falarunipu.
1: Aba la niega Jesus hon.
0: Ninaru hau, luago furume guarga lan le igiru tuluba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luago la ruin habungio, libihu batima sarago weya su logien lidan ubole. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem kwento, le nyemba lubai lagunfilira, sunle haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hederegeru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamaname suwegua habai chubadina, lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni luagu luru wa weyu luja na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kate ilen, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kate ile lania gubai hon. Danle achilire inali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago girigia, abalaligi daha kala susere bai. Aba harie gulun, laguania la Jesusu le Nazaretna asgranyige. Aba ti lagua raha la riega.
10: Jesusu, la duga wa gu Davidi, gu deme nabun.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichun, ligie tuma lagua raha.
10: La duga wa gu Davidi, gu deme nabun.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba la riega gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bon.
1: Aba larinye gulun.
10: Nabure me, buse tina narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichige na uwerigu ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
5: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumeseru asgara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibeti egrige, lutiganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba, Aba la wariru tuwaga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Aba ti larariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri girige kate ile, aba hagume seru adimune ha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu sakeu, aba lariegu lun Jesusu.
11: Nabureme, Nichika lamita le nuwa boy hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grige lawa yera aguni. Na wuj gudiba gadri waya susigur lau lu.
1: La riega Jesus lu.
0: Selukali asal baroni tidon muna to ugunye. Lugundu la diga wagunginye Abraham buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle wagiri garo wargati. Luna lohania luma luna asal baroni haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia. Agamba hei lariye guni buri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadai na lila lu Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habongiu dan ligie, abati lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso. Abahona ha larigi. Luhaninye gulun le lubei lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon. Dan le lachulu rubei. Abalona hawagun lumusu ni ahabuga omba nye lichige sensu luna la subdiruni atrinye la laganye no kala aba. Abaliabi nye lefurumiyate, abalarinye gon. Nabureme, ganyi nti nadisi weya su ligibwa gon bisensu. Larinye gon uruwa ilon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi nye habiyama, abalarinye gon, nabureme. Ganyi ti nasengu weya su ligibwa gwen bisensu. Aba ginye larinye gulun, bagoma diha lida sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinye gwen, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gumba. Aba ti larinye gwen uruwe ilun, musu uribati. Luago gwanari gubereru nagusere gudabu. Kistubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon. Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagi daruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigen lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu honbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginebei. Damele hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniyaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugu duniya laburinya, harinye gahon.
12: Ka wagu hafara gade burig le?
1: Aba hona buniya, harinye gahon.
13: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadawira gu lanaga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadawira gu umadara gu luba. Dan le yarafanya, lularari rubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe. Hariyaga.
14: Biniwa ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli lida liri wage.
1: Aba ti hariyagu farise ugu ha nyimbaya hagana go grige lun.
5: Maestro, hariyaga bahombani gulu hama nichu.
1: Lariyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha, laguwa rahapa laburi dubu nuwaga.
1: Dan lelajara fa dubai lu Jerusalem, dan lelarihi bali uburugu ligia, abala yahu ha hawagulele na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye kalaga yarabe liche kundarangi lo hun buiti hamuga kamalumon aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tiga lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lunsinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
15: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyo larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habu tigu hafadiri guhuriyo. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida lubala hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
16: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
6: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le. Ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginya aba kate. Ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Luna habungi yu. O di houna ha wagani ya.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
6: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga luago luna hala bungi yu. Larinya wagu waba uon kala wago mafiyanu wabailun. Awa arinya ga luago houna hala wagurinya. Hachamura guba dubu wa wago. Ladiga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu. Luago ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimure ya hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu. Legibe bai laniki guhon, aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba wuguri abu naguti bai bai lichari rugu. Lari ginya, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luago saragu dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gon, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gien habulese iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira lehinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harinya bali. Aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga. Wafara alihilagu be. Wagia lamu galaburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba ti laligu daha Jesusu lariyega.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi gu ni ishari hong amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba hariyegu.
3: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariyegu hong.
0: Kati lila bai leburu wa nyubaitita lereru bungiyo, lenye lubai larinyaga. Dubu le me aube me berese hama abu na gutinya. Ligia al dubu le tima timat. Purume uwari gule chugari guti luago dubu ligia lanyori duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia. Aba halugu habutigu uriyu. Hama arufu datien liluru du muisesi. Harugu duni Jesusu. Ladiga hasubu diruni luago hawaguti la hemplu le larinyagubai. Gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
5: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bukaba la un barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Abala subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Liava Uru.

0: hamama baya hurio, hahudugu atia lubungio, hama sarago huria weri gutia. Gama lumo, hurio hama fia belo ago Jesusu la Cristo bele lube ele abi. Magunda atia lo katele, aba hondra go guria uribatia, a ebu gahayada go baya umada, aba hachagra guaga de ne grigia ye uburu, aba hasagra hanu luba hason, aloha ye pablo luma silas e luhasagaru ne luhederegeru ne hahaburu grigia. Kaiti madari hamani ye, aba hanungani hason hama atri hada gafia te hagibu gyo gomadi matia, dida uburu guligia, aba hagura go ariaga.
1: Uguria ha, haber se baila su flasu, chinghe genyaho, recibi lai hason lubi, su hagia, drugu hamuti lilu duru e roman, nadiga ariaga te logo nila am urui, aba negegiri te Jesus.
0: Da hagambo ni gomadi mate hama sun hibiri grigia katele, aba hachagarago. Hason hama ha hibiri, gama lomo aba lafaye ha, aba higire wagadun. Furese furese, dale laburi gadun, aba honha ni afinye te pabulu luma silasi uburugu berea. Kei hachiliri nye, aba haudi tido haliglisi hurio. Hurio ha nyembaya, biti mati hagabri hawe ha Tesalonika baya. Recibi hamuti ugani luago ti Cristo lo ugundani. Sagati weyo, halihanu, lereru bungio, luharini ahi inarini lubei le arenwa guba inhon. Saragu haya lubei ti afinye ruti hada gien, afinye hagie gine saragu ha mama baye hurio. Dandu uria, weri gutia kei wugiria. Dale hasubu dirubali, hurio ha Tesalonika baye, luago la purichi henyein la gine pabulu lereru bungio berea, aba hodi achagara guaga den grigia nye. Aba honhani afinha te pabulu furese lulidi kosu rogun. Leredere te silasi luma timoteo berea. Hanyidu banya lou pabulu, aba hafa eha luma chilu uburugo atenasi. Larigien, aba hagiri budu, baruna hagia dimure, lu silasi luma timoteo, lu hodi larigi pabulu lou lufurese. Sun aniha la pabulu atenasi, agura bahe silasi luma timoteyo, medera guaga duti laritagu lau larihini uburugu ligia buing hao burubu nguairu. Ha mama baya hurio, ha ahudarugu baya lubungio, adimuri haligia burisagu weyu hama grigia ha umadarugu baya. Yei lubai hadamri daguo, yei anu hadage ugurien ha aturi habali harufu daha epikuriogu. Hama ha aturi habali harufu daha esu toi kubu. Aba hadimure haluma, harenga hibiri.
1: Kapu na salaria kubi ugiri le mwau? Libe bila dimure ha?
0: Harenga hibiri.
2: Kama ati ala dimure hiya, hawago amu guingi ugu.
0: Harengo bai itera, ladiga lapuriti ha pabulu hon luwago Jesusu, luma luwago asaru ni lida ge oweni. Aba tihanigo ni lido aba fulasu giriti, ariopago, harenga lun,
2: Kayara ati wasubu diru ni kata ila iseri kata ile barufu da hapai. Terencha ti kata ile buri barinye kubai mwungu. Busia ti wati wasubu diru ni kala lanichi kubai.
0: So atenasena, hama terencha hagano ubanye. Marita gutia luago amu kata iluwe dige luago harinya gu luma hagana bunyusu iseri. Aba ti larara mupabulu hamida ago ye ariopago, aba larinya gu.
3: Ugiri ya atenasena, ariha numutu luago finye kuma hawagu Iguariwan, ladiga danle aria haina nubali infolasu guri lenye lubai haku duragua hon, Iguariwan, dariti na aba latare lenye lubai buriwa nyula dimure le, lu bungi le ibidien obai, bungi le umbe haku duragua, le ibidien obai hon, ligia bungi le wagu bai nadimure ya hon, ligia bungi le adiga bali ubou, lu masun kate le ubou agubai, ligia labure me bai sielo luma ubou, magana utitida ligili isto hadiga grigia, Memega iron lumuti ginye le gayara bay hadigni grigia luagu lufulesme. Ligia guanari gichugu bay ibagari luma garabali luma sun kate iwon sun wagia. Lida giaba rigu buguri ladiganya sun nechanigu lumhagana ulida sun ubou. Aranse le danle lumbe habagari dini luma fulasu le lumbe nyingbala haganawa. Ladiga bali bungi sun lira lu gayara bay la haluhani grigia. Gayara lamuga hadaru ni lau haluhani. Lausun inari ni la luagu madise la bungi loi kada aba hawadangi. Ladiga lida agunyeti bungi awahen lubai. Gabagari wagia, eibuga wagia, ligibu agubole. Keiharinyagu ni poetagu. ladiga wagun bungi wagia. Keiti ladiga wagun waboy bungi, molu muti wanigni bungi kayaba guario, lauti golu, o pulata, o dubu le hadiga wagirinya, kay harita gun lagu itaralinya la bungi. Gamalumu mebere segunti meha bungi laukate le hadiga begirigia, labugin libidin hom. Aniga riguti hon sun grigia lida sun folasu, lu hasakriha. La diga nua dira ali bungi abaveju, lun ligia balaveju, la gusera gedeninya, grigia hau boa gubanya, lau iricho, lau aba ugiri lea nua dira lalibai. Anerufu da lumuti won, lau lasara geduni lidage oweni.
0: Da hagambu belu agu astaru ni lidage oweni, yenye nuhadagia, aba heherha lau, hibiri aba hariyago.
2: Lita bagubo ya mudan wagambu ibadimure halogubo ikate ilo.
0: Aba te ligiru ne pabulu, aba hafinyeru hadage luagu Jesu Kristo, aba hafalaruni, yenye Dionisio hadan, leme ha aba hadage abutigo lida fulasu le giribe ariyapago, tumagien aba wuri giri tudamarisi, hama ya amu grigia.
4: Hechos, capítulo 18.
0: Larigia katele, aba lafuri do Pablo Atanasia gen, aba lidi uburigo Korinto, yen la darira aba huriu giriti Akila, tuma luma rito giribe purisida. Punta na hagia, malige liloige hayabi Italia gen. Hayabi benyengia, ladiga lichigu uruwe kulodio dimure ilu hafuri do sun huriu Roma gen. Aba lidi Pablo ebelho hamo, keiti aba lan lifisi te hama, tadawa guki apo, aba lerederu hama, luhawadigi maridu lida aba. Sagati liweyuri emera agoni, lidi Pablo tida haligirisi hurio, adimuri heluma afagwa laganye ronia dandu hurio kei ha mamabay hurio luhafienu luwago Jesu Kristo. Da hachiluri silasi luma Timoteo Mesedonegia, aba licha go Pablo lungwa sun sun na gubay apuriti he lerero bungi luma arufu deihon hurio luwago Jesu sulan Kristo bay. Ahen hurio, aba hasige neroni le lubay bay. Anaba waburi hamay. Aba ti lafuru duno Pablo la dara gu hawago, arufu den hon luago misye la hagaburi lun. Aba larin gu hon.
3: Huguya guanargu ba gadurun lau heferi dino. Mama ba au gadurun. Luma gye gweto, naibu ga purti ya unha mama ba inhuriyo.
0: Aba lafuri du tida ge haligilisi huriyo. Aba lidi lubion aba ugri giri ti husto. Ugri ligia, udugwa ti lubungyo. Yento uba ge ligilisi laganawa. Aba lafinyero kurisipu, le tabuti haligilisi hurio, luagu wabureme Jesu Kristo, hausun tila na luba. Sarago gien hadage Korintuna, da hagambu bali ugani luagu ti Jesuso, aba gien hafinyero, badise wahagia. Aba tilasalirago wabureme Jesuso lu Pablo luagu aba ariabu, aba larinya gulun.
5: Manufu deda ba, papuriti hameme, mama ni chaba, ladaka anahe mbuma. Uwa bini aba aguru ti kwa gulula dui kuhuriba nuku. Anyangi saraku kurigia, lida kukuru gule, halumba ya nani kubanyala.
0: Reide iti lubaiti Pablo, aba irumu dimi, yen Korintio, arufu dahi lereru bungi hon lila na fulasu. Lida danle galion la gumada bai akaya. Aba hondara guhurio, luharigida ni Pablo. Aba hanigani ligibu gion lurudu, lulagusera wagadu. Aba haringu lu gumada.
1: Ugrile, lere da rufu da ha hon grigi elu ha hudro golu bugi lo aba igaburi le muara bai lu maluri
0: da ye bela dimure hala pabulo dige larinya ku galinya ho hurio
6: lu hamuga aba la uriboni o duru huri ti la dugu bai ugri le ni cha gu ya hamuga nungwa lu nagamboni gamalumu ke lu agu la dimuri buri lu ma iri lu ma hilurudu aranse humai hungwa la daga mabuse rutina na gusera gudun luagu budikati libe lira.
0: Aba labugo gunye yenge, aba tihari gudun isu griyo gu sosu tenesi, le tabu tihaligili si hurio, aba habule iseruni yengu anara guligibu gya gumada. Gama lumo, mebere se guti galion lau lira. Lari gya lira, aba leredero Pablo atiri dan yen Korintu. Lari gya, aba la yora guhon afiyatia, aba lidi Siria uore tuma purisila, luma Akila. Aba lehe lechuni, lichigu uburugu senkure, lubarege ladinu. lo lagun fuli re lo aba me frama se le la digbo lo bungio dan la chilere uburugo efeso aba ligiru ne pabule purisi la luma akila lo herederu nye lida uburugo ligia lo barege ligiru ne pabule efeso aba lidi le ligili sirugo adimure hama hurio aba hamure haluma lo lerederu nye hama gama luma mahati aba la yora go hon la ringa hon
3: Monsunye na Jerusalem luba fedu le lumbe la degun. Nagirbu da yaba arihun ahin buse bungi.
0: Aba ladinu, aba lidi Efesio gen. Yengia, aba lidi Jerusalem ari ahin na tila na ligiliasi. Lari gen, aba laragachu Antiochio. Lari ye lasigiri atiridanyen. Aba ye lafuridun, aba leibuguni sunfulaso galasia luma furihia. Aba, ichi ahin na digidagun ho afinyatiyan. Lida dan ligia, aba latilri aba hurio, ali handureya na giriti opoloso uburugo efeso. Gapuri chihati, ani subudi lunguti gine lerero bungi ubuidu. Subudi tiluago ti asalbara gile le lube ileabi ilu. Ani apuri chihati luago asalbara gile ligia, lau sun taruma lanigi. Sun le larufu da bai luago hesuso, inarini, lau sun logu ala la subudi run luago. Leri gunye la rufu da habai huangle abadi sa habai la subudira. Luago aba weyo, da la dimrehe la apoloso tida haligilisi hurio lo saragu ochoruni, aba hagambo ni purisila luma akila. Da lagumuchu la puriciha, aba hanigu ni purisila luma akila habion lu hafuna guago de ni tima luago ti lemeri bungi ulu. Da tile la buse rube apoloso lidi lobo wago akaya, lumege yanu afinyete efesu lu lidi. Aba hona aba gara da hon afinyate han yenba ya akaya lu heresi biruni buido. Da la tiliru bay apoloso akaya, idara gwa lumuti hal la finyara gudu banya bungi luago hesusu lo lareni. Arufu da lumuti hon grigia lo riche le siyaha muti asigenere. Luago maricha la le harufu da habay hurio. Arufu da le hon tida geleru bungio luago hesusu la Kristu bay.
4: Hechos Capítulo 19.
0: So anihala Apoloso uburgo Corinto, ligie lasigre Pablo, labadi nagogie burifulaso, aba latilire Efeso nyein lube iladari resarago afinyatia, aba larinya guhon.
3: Recibi humuti sasifiri sandu dan leha afinyan lube ilau Jesu Kristu?
0: Harinya galon.
7: Wa, magambu gube igidi walu agonihe lasifiri sandu.
0: Aba tilarinya guhon.
3: Kati luwir badisa heresi birubai.
0: Harinya galun.
7: Lela badisa ragudu huang.
0: Larenga pabulu hon.
3: La badisa ragudu ninyan meha huang grigia. Arufu de luago asakri hanya la. Arenga tiginye hon luago lunti la hafinye luago le lumbe liabi larigi. Luago Jesusu le hasal baragule.
0: Da hagambu bani kate le. Aba habadisa irun lida liri wabure me Jesusu. Dante le, lichigu bali Pablo luha buhawago, aba liabi sifri sandu hawago, aba hadimura hadimura iburiterencha, aba burela dimura habungi uhayumu luguginya. Awara yanu dusu ugri ya hada asungube. Iru wa inhati lo Pablo, abasi hatida uhaligili sihurio le nyei lubei ya lapuritiha, adimura haligia furango, afinya gedelanya grigi ya luago laruwe habungio. Yen yanu gie, edere ragaditu hanigi. Mahati ya hafinyaro, adimure harugu hagia, uriba luwago lemeri Kristu hagibu ge grigia. Aba tiladire irupabulu hawe, aba lanugune ha afinya baya luwago Jesu Kristu tido aba luba frendi tonyei lubei, larufuda aba uguri giri titirano. Aba haladimure han honyei sagu weyo, itere lian lasigiru luwago bia irumu. Sunti ha agano ubo in lobo wago Asia, agamba hamuti ugano luwago ti wabure me Jesusu. Dando hurio keiha mama bain hurio. Adiga ti buriti bungi onwe buburi milagro lida ge Pablo. Darilo tanugune wa burimusuwe o dago to dagaro loago lura hon sanditia. Aba ha hareidago furiha gia sifirigo uribati hadagia. Yenya no hurio eibuga hayadagatia. Asaga hatia gia sifirigo uribati hawegrigia. Alugo tia yebe hayusuru ni liri wa burim Jesusu lo hasaga hania. Harienga buri hon sifirigo.
2: Arenga na bom, lida liri Jesusu, le wago boi la puriche Pablo, lo bafrigo.
0: Yenye no sede liranhe aba huriu giriti esewa, habuti mehe fadirigo, hada ha adiga bali burikata ile ani aba hadigani aba launa bunya sifri uribati ligi lariya ga ho
7: subudi numuti hesus subudi numuti gi kate la paulo bai ahi huguya kato
0: aba la chira gu gugri le lobo sifri uribati lungu hawago gabafu ti sugu ho sungu bai aba la bule seruni ya buido aba heiba gunyenge surusu luma lauburi biti hawago agamba hamuti sunha agano bai efesu kate ile huriyo hama mama huriyo aba hanufu de dago aba lichugu uweri guni luliri wa bure me hesusu saragu gie buri hada ge ha afinya rubaya aba hayabi agufe serei buri kate uriba tileme hadigbe saragu gie buri hada ge ha me gabira hadi baya aba hanuga nu buri haliburu aba hagudunu hagibu ge sungu bai da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata itere linya aburu chagwe ina la ugano luwago ti hesuso ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudoni hagaburi grigia larige sunkate ile aba laranse rupabu lulidi aria hayafinya te mesodonia luma akaya luba lasiru ni luwe yesu Jerusalem aria gatiginye luago lari gemi la lidi Jerusalem lidi bala ginye Roma aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale mesodonio Timoteo, luma erasutu, ligia aba leredero atiri ya dan asia. Lida dan ligia, yenyen aba onwe buchagago efesu, hawege tia ha afala robani lemeri kristi. Lida giyati aba wuguri giri ti demetiri, ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Wuguri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guwairi wato giri bodiana. Beluti ti sarago senso hon hana dago mai banya luma. Aba ti londaro ni hana dago mai banya luma uwara hama amu hana dago mai te amu fisi ule lenege hafisi te. Aba larinya gu hon.
8: Gugurinya, subuti humuti loku buidu lawa bagari lo fisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umai. Italia la lidi Pablo, aninya ga lagu mama hama bungi gu, guari wa ahadugu banya, gugurinya. Ani gipenye gurigi ya finya ragudu. Mama rugiya Efeso, lida gini libe agi yasi. Nyongo tikatile, lada ganyara biwa feri diruni bebegi dina. Ganyara begini te feri diruni ti templu bungi diana tuwa idigo. Aba metanudu bungi diana, to humbu haudiru wa sungirigi Asia, lumo lida suhubo keini kata.
0: Dale hagambu bali katele, aba hagani du guido, aba haguara gu ariaga.
9: Wairugu tidiana, to habungi te Efeso.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida su uburu gulidia. Aba harige duni gayo luma aristitareku, bia wugiria, Macedonia na, hauwara baya luma pabula. Aba hadurugu dunia, chilitu wago muna to yen lubei ha hondarago. Alugati yebe pabulu, lebeluru lun ladimri ha hongurigia yen luladiliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinyati ya lulebeluru. Yen yenu gien hada ge abutigu yen asia lumada gu pabulu. Ouna hati gien dimure ilun lumebelu lan yenhe. Yen ti lida adamurini, hibri agura gu aba kate, hibri agura gu amu. Ladiga, chagagu hanya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagu. Yen yenu hada ge grigia, aba hafura nguagadu ni kate ile lu Alejandro. Le hada ha bai huriyo ligibu gion guririgu, lun ladimre haluagu hafulese. Aba ladigu Alejandro seini lo luhobu luhamanishu. Lu ladimre ha luagu hafulese hagibu ge grigia. Da hasubri ugani luagu huriyu lan. Aba haguara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora.
9: Wairigu tudiana to habungi de Efesuna.
0: Dati legalu magadalanya abruha tile lani ubulugu lige grigia. Aba lariago.
2: Grigia Efesuna. Sungrige subudi hamuti logo Efeso na la aunigirubaru ti templo buingi udiana. Tuma tiyawa to abri habun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sigene runi kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ya ha, hahanigbe nyaho manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi udi. Ahe ya ni inluboi kata uwagu tilabuse Demetiru ama hana degime ibanya luma hichugun hadurun. Ligia anigin luboi agusera gaduti luma agusera gale. gayara ati hidin ligibu gin lurudu lun ladimure ha kada aba luei gin yegu ahen amu lubai kate hamuri haboi lunti laran serun lida aba adamuri ni leri chat ladiga gayara bai larin wagunu a logo wagubu hen la uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugun ani ibidiyati won kabala wonna bagale aha wa algdu wa logo chagagole
0: Lariga lariguni Alejandro Katele, aba lagumu chaguagadeni Adamri Daguni.
4: Hechos, capítulo 21.
0: Lariga wigiruni afinatia, aba wodi sigiligalido fulasule giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya, wodi lupatara. Yen patara, wadarira aba uguni tebu wa Fenicia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Da wasigiru aba warihini ubohule chipure, aba wiruni luege wabana, aba wasigiru dari wachiliru siria, kaiti tarari guagadube lubai ugune lida uburugule giribai tiru, aba wareiru nye, aluha wamuti afinyate hanyembaya, aba warederu sedi weyu hama nye, aba lawisaru nye sifri sandilu agu lasufri rubala pablu Jerusalem, aba harinya gulun midi la, da lasigiru sedi weyu ligia, Aba wodi, yudu tie sun afinyate, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa, chilu bogu di luwe uburugu. Yen beyebu, aba wahudurugu afure de lubungi, aba ti woburugu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia, aba hagiribu duhabio. Aba wagumushini wawoya su baranha lumage uburuge tiru darito lomaida. Le yen lubei wabusura hon afinyate, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafri du Pablo wama, wagia le lumabai, aba watilri uburugu seseria, yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwagoti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di houbaya, Jerusalem luhateniru lun le hemege rubaya fiyate, aba wereda ruluma. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafri duagia, ibihete ubafu lumage bungi luladimri ha hayumu lugugia. Atiri weyu wonye, lige la tidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Lea bian arihawa, aba lanigo ni lubeli ti pabulu, aba lagirego ni lugudi guanari guluma luho bulao, aba lariyago.
1: Lariyaha resipiri sandu, luagu itari lubala, hagirego ni huriu labule me beli kile uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, Aba wayumra gulu bungyo no midi la Jerusalem, aba larinya go pabulo.
3: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama de gulun, nagira wagun Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe, luegye nabureme, Jesusu.
0: Kaysiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinya gulun ladugun wa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wodi Jerusalem. Yudu tie hada ge afinye tie wama seseria gya, aba hanuguniwa agana wa lube aba chipurena giri tie mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu afinye tie lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon. Aba labahe daguni sun kate ile ladigi bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huriyo. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimre ha luwago luweri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
10: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tien logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatien logu lunti lala sigirunu waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon luwago arufu da haba hon sun huriyo ha ganau banya lida hageir ha mama banya huriyo. Luma dugu hama gasu logu le meha larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyu. Kabasa waduga, hondara gubati huriyu dame leha subu diruni logu shiluha di bula. Ani hakati le lubay baduguni. Anyahi gadri uguri ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyo. Faye beme lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. itara luba harihi ni sun huri u lagu iye ni lale arinya wagube hon buwagu. Gumfuli rigiti bulagin e luma liluru du moi sesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Lunru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa rigiti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamare dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugun. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
11: Uguri ya Israeli, idra wahumawa. Aniha uguri le, leibu kubali sunflasu, arufu da hon sungrigi ya uguriba luagu wanasiu. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama kwenye huriyu templu rugun, avie deiflasu sandu tile.
0: Harinya gubai itra, ladiga meharihini pabulu uburugu numa tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia ei bagoina, aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni boguditoi tempolo, aba hadourugu ni bena furese, hafara liyebe hilagube, ligia lachiliru uganu lu gomada, luago chagagu ala sun lila na uburugu Jerusalem, aba ti londaru ni gomada li sudaragu hama habutigo, aba lachiliru ei bagoina leyeye habai grigia, da harini gomada hama sudaragu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Numa kala nidurube. Amu ya goina rigiti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigube. Aba laniga gudu ni habion suda. Dale hachiliru bailu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigia hilagubo. Ladiga hayabia sungu biharigi agua rahina.
12: Hilala!
13: Hilala!
12: Hilala!
13: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada ale hobo y sudara.
3: Gayala tinabimure habuma.
0: Aba lariengu gumada alu.
2: Kariengu ditibu griegu. Mama lube bubu ya hiptuna. Le meha digubi aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadri milu guguri yaka fara hatnya bido flos magaire wa.
0: Lariye gati pabulu lo.
3: Mama au, kuri yu au, tarsuna. Aba folasu weiri guti silisio. Adiga ba folese inu, lumbigiru nina luna dimuri ha hon, virigi.
0: Aba lichigu gumada uma lo. Aba laramu pabulu lo agu estepo. Aba lichigu seini lo luho buhongrigia luhama nisho. Damani gali, aba la dimure anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
4: Hechos, capítulo 22.
3: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariyago ni hon, no egnyeguwa.
0: Da hagambu be la dimure anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riyago hon.
3: Kuriyo au, sunsui nagubayi. Uburgu tarsu na lobo agu silisia na gurahoa, ja Jerusalem na weirida, labugin larufu daha gamaliel na turieha, uwarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Houchati na sunwa da lun neseribidu lubungiu tau sun na nigi, kei gubeirigu ligabri hadigu ni ugunyeweyo. Au, eibaha numutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugu au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lagu ruha magarda nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luagu Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudu ninya. Gamalumu da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyangu aba umalali nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyangu, katabu saa nabureme? Lariyanga nu, Jesus ule Nazaret na au le meme bai baha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu de dagu gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habai nu. Aba ti nariyagu kabe gena diga na bureme. Aba lariyagu nu saraba bai baluagun buweye sun damasko. Nyen balariyagu asun le lumbai badigu nibun. Kaiti marihin gudalad na lubai buga larugon galigia. Aba harugu duni ha numa banya nuhabu dari wachulinu damasku. Ni aba wuguri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma liluru du Moisesi. Buiti hadimre hasun huriyu ha gana ubanya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chulinu aba lararamu nubadu. Aba larinya gunu. Niduha saulu. Ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago aba narihini. Aba ti larinya gunu. Anua dira ladi buhabungi te waguchagu luma gebinaru lubasubu diru ni lugunda luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia abahu dagwa bai me le yariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti kawago badarasa saraba badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lunlachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasali ragu nabureme Jesusu nu. Aba larinya gunu furiba yagi Jerusalem gi ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule barinya gu bayinuagu lida flasule. Aba tinarinya gulu. Nabureme subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anahanya ha finye banya buwagu furisun rugu. Baiguananya. Nye nadan le lafaru bay Esteban hilagu bay le banigu le meha adimuri ha bay buwagu. Gundat na lau hafaruni au oni girubaru hadagra gu ha hafaru balin. Abalariya gu nabule menu. Baiba, ladiga nona ha badibu dise apurchi ya hon ha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apurchi ya hon ha mama banya huriyo. Aba hagumesteru aguwara ha.
14: Afara ha mehi lagu bay, maricha tilula bagari.
13: Afara ha mehi.
0: Kaiti hasigiru aguwara ha, achiha uburi hadagra gu. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launa ha abeiche luon ladimreha. Lo lasubu dirunu wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamali lo habaichoni. Aba lariyango pabulu lo habuti sudara leyembe.
3: Garicha tunsan luon habaichu haba wugiri romana magusera gudunga hamai.
0: Dalagambu bani habuti sudara kate ele. Aba lidi aringa lu gumada.
7: Gouni kibate lau le lumbai badugani. Roma na te ugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulu. Aba laringa gulu.
2: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Laringa ga pabulu lu.
3: Aha.
2: Faye iti nasaragu sensu lu Roma na na.
0: Aba te laringa gu gumada.
3: Ahe nao, nyei nagura hawa.
0: Laringa ga pabulu. Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Le abi gie gumada. Da la subudiruni luago romana la pabulo. Aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kei busien lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabulo hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue. Aba londera guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulo. Aba lichugu ni hagibugia.
4: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go pabulo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
3: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
0: Aba ti launa ha ananiasi, fadire le inyu timabwe, lu hagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulo. Aba laria go pabulo lo.
3: Lagayo ha babungyo wago, biangwa tigibu buguya le. Nyumbia nyen lubagusera gudnina ke ilarinya guni lurudu. Kati wagu bagayu hanwagu, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guha nyemba yalu.
2: Itara liyansa banabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
0: Aba larinya gu pabulu.
3: Niduhanyu, ibidi ya tiebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hanlereru bungiu, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulu lo agu hanigu la saduseogu hibri hanyembaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariyangu lo umala liherete.
3: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo nagubrigu, ani hagusera gidunyadina la diga finye na luagu hasa rubala hilanya lidagi oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagume seru fariseogu, hama sadu seogu, asigen ha hamagwa, aba lafare negu adamurini. La diga, harinya here sadu seogu, luagu masa ruba ya la hilanya lidagi oweni. Uwe tie nege gine angeligo, ni sifirigo. Ahi ti fariseogu, afinye te luagu sun kate ile. Harinche ti sungubay, aba hasa ruhadage arufute te lulurudu Moises hayenibaya. Ani fariseogu gine hagia, aba harinyago.
7: Ugrile, uwe tinika ta uriba ti ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habay lung.
0: Wiri alisigene, darilu la nufude do gumada lwe hafaru ne pabulu hilagubay. Aba ti lounhanya, lisuda arunigo, lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariyabo, aba la salirago wabure me hesusu lo pabulu, aba larinyago lun.
5: Manuvu de daba pabulu, ladaga itara ke ruha di bulan fen wago ya Jerusalem, bichu gubagi ya fen wago Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafi yuru lo inyarego ni, lwago maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yano biyawen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti haudi hamo habu ti kufadirigo, luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinyago.
1: Finyu hadua, lau inyarego ni, lwago maigi badiwala ni kata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu, inyu timatia, amuria huma, luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu nutima la, halig duni luagu durule ichigubay luagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaruni, lubara gila chiliru.
0: Aba la chiliru kate ile, labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habu tiku sudara, aba larinya gu lu.
3: Baruba irahe le lumo gumada, anihe ikate ilun ti larinya gu ni lu.
0: Aba lanigo ni habu ti sudara, lumo gumada aba larinya gu lu.
7: Wati adairu ti paulu nu, aba lamuri hanu ma lu nanigo ni irahe le bu nyahu. Anihe nege kate ilun larinya gu ni bu.
0: Aba larigo duni gumada luho bu irahe ligia. Aba lanigo ni lun habu gu hama, aba larinya gu lu.
2: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
0: Aba ti larinya gu irahe ligia lu.
15: Beluma ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma, lubanigo ni pao luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege haligudu ni tima logu liduru. Mafinye rabahon, anyehe hao ginye, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba yumate. Agura bahe luhafaru ni hilaguga. Finyuhon ya lao, inye ragu ni, ligibu ya bunju logu maiki bayala, matu dari hafaru ni pablo. Gwe to, aranse nyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
0: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, arinye gina ligia lun, lumariya gula nika un luagwa bagida gwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gusudara, aba larinye gu hon, luharanse ru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lu houdi la dengri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi matefelisi lu magadie. Auna hati aba garada hama, larinye heretida garada tuguya.
2: Luma gintu Claudio Lysiasi, lungumadi matefelisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habaibu, daga maali jebe huriyu ani hafara aliye behilagubi. Dale nasubu diruba ni logu Roma na la, aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse erunu nasubu diru ni kala lidiru mboi hon, aba nanigu ni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu, uwa tiriche lunu lafaru hilagubi, ni ibini lunu ladangirun. Kila chiliru labu nagambu logo aharase hiya laa huriyu lu hafaru ni kilagu bai, lije lebu bai nauna hani buu fresa. Harinya kati naginye honha ichu kumye liduru, lubuma laa haransere le hani bai luma.
0: abati hanigni sudara pabulu kelleri wagunu wahon ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu banyo sudara guti ha hawagu bay gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu danle hatiliru bay sasariya aba hederege runu gara da lugumadi mati derege hamay gien pabulu aba laliha nugumadi mati gara da abati lalug daha halia na la pabulu Dante le la subdriubani, luago silicia na la, aba la rea golo.
1: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigu maya biduno.
0: Aba te lichigu dimure, lu lichigu no pabulo, tido palacio tome he labu no gubo erodesi, hao onigirutinha.
4: Hechos, capítulo 24.
0: Sengu eyo lariga, Aba la tilre anania si fadri le inyuti mabai, uburugu sesaria ho wuguri hadage huri uwerigutia, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, lariaga.
7: Luagu bareini gumadimati, luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibihe wamuti sunle, aniseremei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayi ti wari guduni. Aba yebe wabuserun wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu gwenyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagun lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo, buri hayyembayan luagu inarini la sunle la riyagubay teritelu. Aba la diga gumadi mati sayini lu Pabulo, lu la dimureha. Aba la riyagu Pabulo.
16: Lau sun nugunda na dimureha nuegunye guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lu nahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya grigi ya tempudurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ya ha, siyati harufut ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubaynuago. Ao gufeset nabu, luagu neserebidu nyala lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinye tina luagu sun le buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha haburi abu profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agunasia nyen tempulurgu, uati nya sarago grigia nyen nichagago. Hagia lumbay hayabi arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, Ahe inihi lubai lunti hariyaguni nuagu. Odi hariyaguni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugye nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguaragu hariyaga. Hagusera gudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madima tifelisi. Itera linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pabulo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwagadini adamurini, arinyenge ina ligia.
1: Nagusera gudube ugurile, damele la chilinu gumadi lisias.
0: Abate larinha go felesi lo habuti sudar, lun la sigiru pabulu danwayo, gama lumon lo furango lan, lo gayara la haudi lomada go arihe, loma etenire lun. Atiriweyo lariga, aba la chilinu felesi tuma drusila to lumari, to hurio uburu go sesaria, aba la gora gudu luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Dale la dimre habe Pablo lun luago ibagri le richabe, luma luago agudaguni ungo, luma luago tiweyo le lumbe, lagusera gudunia bungi su gridia, aba la nufu de dago felice, aba la ria golun.
1: Bye bye. Damele gadanina, naguare babuago.
0: Agura batia beginia felice, lulichigo Pablo senso, luligra gaduni, ligia, dameme lube wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumu itera, abati lagumu chu laguma di hafeles, abalarga duni porisi yu fesu te lubara. Kaiti busin la feles lerederu buidu hama hurio, abaligiru ne pabulu danwayo.
4: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwewe yu larigia, aba lamude irun sesaria gya lo uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun louna ha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubay lu yebe hafaru ni hilagu bay loagu uma. Aba louna bufesitu loagu sesaria la ladanru wa pabulu ani harito go la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
17: ligi alunut lubai hodi hawairu gutima banya hida ge sasare uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sasaria, laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha loago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichi gustarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni loago inari ni nale herinya gubay. Aba ti larinya gu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
16: Madiga gidi na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruway sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba larinya gu lu pabulu.
17: Busen ti busa bidi Jerusalem lung nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariaga.
16: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru honhuriyu, ayinadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagubai luegine, mebere segunti na nowe, ayin uwa lubai mikata lan na inaruni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu, amuri atina lun uruwe guanarigu la agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gu lun.
17: Amuri ahadba lubai gya lu uruwe la agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gya, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reidei habai fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesiti luagu ti lagusero pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
17: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibugi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru ligibugi. Lu ganyara la ladimur ha luegi ya guwa. Ligia, lida lubai hebe ya uwa ranuma mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legaburi hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, lau solira adinya gati pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Ke ilamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, apa nariya gu lu la sigiru dawa yu dari me gayara la no nahani lu Augusto Cesar.
0: Aba ti lariya gu Agripa lu festito.
18: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariya gu festito lu.
17: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenice, aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uweri gu ti enyei uburu gu. Aba lona ha festito luago pabolo, aba lariya gu.
17: Uruwe ya Agripa, hama wagiri ya ha damari gubanya wama ya, aniha wagiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dando Jerusalem kei yasa sare. Ani ayaha gu ariya ga nu lao saragu ere gu, luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kamama digit ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kai tiligia gwandara gila amuri habay lu ruwe bala Augusto Cesar agusara gdei, nona halilu. Kai tiwala ni kata lut nabirhani lu Augusto luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon ti mauroi Agripa, lu balgu daguni nyi laamuga kabala nabirha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adan ruti maria kugawu kala lidunube.
4: Hechos Capítulo 26.
0: Aba ti lariya gu Agripa lu Pabulo.
18: Gayara ti badimre ha buegi nye gua.
0: Aba linyuru ni Pabulo luho bu luha gamboni. Aba lagumesteru adumre ha lariya ga.
16: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi nye gua bigibuge. Uruwe ya Agripa. Lagu sun kate lariya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Ligena muri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara te hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda baylida. Lubuyeri wafinye, wagia huriyo. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay, luago lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kay meha larinya guni hon wagichagu. Duhusu gubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiyo seribiha meyweyu aguariyabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu nidurum, uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habayi luau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luagu lunti la naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun, lau ubafu lehichu gubay habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hondari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma. Nuruweite, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugini, hereti sigi lau larugonga weyu, aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba ti nariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habayi, saraba rarama ba, ladiga narufu da gumbay nungu wabun lung beseri bidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bay gweto, luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lung, befege chagiduni hagu, Lunhebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon, ibi ha mamuga alagan hadan lani gubungu ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu lidan le la salira gumbay nu. Furumye abana purji ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakri ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungu, lunha digun katei buiti, ari huwa lamga lagwa sakri hadun la. Lariginya, abana purji hani katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu, lige lebu bay harga denina huriyu templugu,
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Matizat. Dos gube bena ligia, dos perla. Cada bena la abarg perla la degu. Leti brilemeri uburgu ligia, la utigolu harungonga tikei bidri. Marit na niya ba templo lida ang buru guligia. Ladiga wabure me bungiyo, le sunti gabafo luma Jesu Kristu, templo ba inye. Memege iruti ang buru guligia, la irungunga, luma gen weyo ni luma gen hati. Ladiga le guanarig, luwe ni gubungiyo, ruti la irungunga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha ni gu, hasal ba wanya ba ya, lida li lampu uburu guligia. Aba me hanig ni luwe ita gubou, Hawaii gunyehi, lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie aria bunyehi. La nguba, Hawaii gunecha ni gunyehi. La usung harisi, mebele baini kata viye tinyehi. Nile adiga dikata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba ya buruwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudun hagie guba ya belu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do ángel iligia abadun harumatinu, leishi gube ibagari. Harumongati kei biduri. Lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuni. Nyinyi duna ligia, lamida golemeri uburu guligia. Ani luago bia loba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi gube ibagari. Le agi dubai, dus weyasu, lida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana, seriviti lu, lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye lu, labu gen la, lenyana kubungyo. Nyeibe lala bungyo, duma lala mudu lida uburu guligyo. Abame, haukudurogo lani gulu. Agagi budaguba, luma bungyo. Nyeibe gine liri, hereberu. Ualime aria bunye. Hagana uti yenyei, Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
3: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gumbe dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbe ila susere duhon lani gumadise.
4: Ariha huma. Anatema disa. Polese watile adigo ba ikasu lau lugano te bungiyo le buruwa yu baitida liburu to.
1: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari ye narihe ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angel ile arufu dumani nu aba lariye gunu.
3: Madiga pa ile lupui bungiyo au kei bunguye hama bibiri guha profeta gu hama sunha adigo ba ikasu lau le buruwa yu baitida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
1: Aniya gatigie enu.
3: Maramu dabai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la diga garafa li da anu lagu friru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
4: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
4: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagun uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariyaga tisifiri sandu tuma adari

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Me pegue te mato funaki sugu haudu nuru. Ua tini aba hida gine gayara tilishiku ni ibini aba ora laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubeiti siya lubei hadugu ni le mene gubei ka uwagu hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida niya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti mahu chakon ligia la dogrekon. Ani lausun lira ke inariye guni hun ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun me wende tunti ke aba lida gine. Ahin ti itara liya lubei la doira kwagu duni bungi sagadi le anihin bei ugunye arabo an haruga lagu dunya ugia digame samadora kwagu dun la logu tafinye hugia le madihiri da huma lubei ti lagu ni kata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahu yu ubo le lari ginya nuburi kata ile ahin huguya anihin aba hugu chin le subuti habubi ilu sun lehe megi rubei alwa haumei lubei ti halaruwe ha bungi yufurumie aba melichi guni sun lehe megi rubei hon. Manufu de da huma lubei ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lun lichi guni larue ha hon. Alugra humi le humate, hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu ta sielo. Le nye lubei sinyalahe belu run hiveru tia, uwa hage ha muti li nye lun heijini. Nariye gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiveru tuya iveru ha. Agagu duwenyu liye hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun au lewe guri garo warguti.
2: Abati lalga duni Fedru Jesusu lanie galun.
3: Nabure me, wawonu ginyen bichi ejemplu le, o dihon sungu bay.
2: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
1: Nun furumi aguariga o nigriti gunfliti. Unfana da ligia, le ligru bay li yubu dire lun larihi hau tila na luba, lu leiga gaduni ali dan dan. Fulese wabi musu le ladari rubay li yubu dire agunflira lau luwadika mari dan le la chiluran. Nenarin hau, luago lichi gubay lan li yubu dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liabi li yubu dire, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri runi le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai li yugu diri ani maran seronti ma bahu dun lei la bai chu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha gibeti mabai alugu ti luma gine. Ni abia aduna kwagu ta watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungu alila watu ligie. Lunti nasigunu luigi aba onwebu ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubi. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Ugu churu tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
2: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburiga dun sielo, abaharinyego luagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laruga dala, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wago ibidinye lubei luago tiligabri dan le gata balun hung.

0: Kawagu sinyalu bai hasubu diruni katele uwara wabai hongo. Ahinya gore gida aba agirige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luwago uma lubarege hachiluru. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me lada runibu furisu rugon, narin hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegyen darai ba fayi runi lagu muhon bigawanu.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita watusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narinha hane hon, luago ahun la masakri ha, hoa kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita guatun, luago ueri timala hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narinha hane hon, luago ahun la masakri ha, hoa kubaginya son huwe.
2: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinha ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gintu bai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nye luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu, ni ugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindon itara, ahumagindon aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disividu irumutau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
2: Abati lichuku ni luha butuagu lida ora ligia abatasurum. Abatagome serum adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabut templu la degalarita guagada no Jesusu lida lueyuru emeraguni. Abalarinha guhongrige hanyibanya.
3: Anie sisi weyu lida dimas lugayara la luadige marinua. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida lueyuru emeraguni.
2: Abalarinha guwabure me Jesusu lung.
0: Biangwa tigibu huguja le, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emerago ni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maunlu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiri emerago ni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate le, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundatien lau kate weirigu tileladigu bai Jesusu. Abati larinha gu Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel laru in habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linha kei aba li rarau tila mostasa. Le lagu nu bai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lagu luburebu.
2: Aba ya larinha gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe laru in habungi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desan halu bai hasalbaro.
2: Aba lou nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lida gen. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti in hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dupei hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinha game hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinha ga, houhati wa gura wagia buma aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinha game. Arinha ganali hon, luagu ibidinha humanu ibidinha nu halia na huma. Dise humanu isun hugia lea dugu bi uribani. Legia bahaya huha, akan hia mehari da mehari ni Abraham, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laru in habungi. Hugia me asagaru a bogudi. Ayabi bagariga luege obo lenyenge lube la bocha veyu, luma luege lenyenge lube laluda. Luege norute, luma luege suru luhanyuru ega lida laru in habungi. Nyimba nyati hada gen ha gumbo honi banyagueto. Hagia ba furumietia. Hametia furumietia banyagueto. Hagia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinya gulu Jesusu.
4: Bai bayagi, na diga busenti ero esi lafro ni buhilagu bai.
2: Abalarinya gu hon.
0: Hei ba, harinya game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, na saga ha sifiri guguriba tiya hada agi agarigia, areida kwa gita au me sandi tiya lari gen haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
2: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye weya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igira latu bungiyu. Ani nariya ne hun lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chiluru dan lo hariye gun biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
1: San Lucas capítulo 14.
2: Lagaba veyu le emera guagale abalidi Jesus ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya aba hariye guni Jesus nyiginye aba vugiri sandi lau ginene. Abati lalga dania Jesusu, arufu da tien liluru do Moisesi, ama fariseugu laniye gahun.
0: Gayarati larida wa guagudun aba wuguru lidan luweiri emera guni odisinyati.
2: Aba herederu maninyu, abati lanuguni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagudni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gahun fariseugu.
0: Furume guarga hidangia, ain egwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emera guni. La saga ruba inyengiye furese.
2: Aba hasi inogu hongwa luho na boni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniye guhon.
0: Tamele ba misu rohon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidu aga ubaru nyubu inlien aba ya misu rohouti werigu timati boy. Aba meliabi le amisu rohabalu laniye gamebon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiga nu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Nu dame la liabin le, a misro habalibu, larinya game bon, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nye lagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa, luna bu da wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugun.
2: Ariye gatigin lugu gurile amisu rahabali.
0: Tamele bichi gwa ba dineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladega ha misu rahabadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tamele badugu fedu, amisu rahabanya hagudeme banya, asinyako banyo ungua, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame lehasa ronhari chagwa banyalidage oweni.
2: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula katele abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
2: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineruni abalona ha amisura hasaragu grige. Dale chiluhili ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka hon misra hotia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, abaharinya go lago sinya la hodin. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aban fulasu. Monsu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ochenye, adiga bafulese ino ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari ito, ligia sinya lubay nidi. Dale lagir budube musu abalabahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Abati la ganyi dun li yubudiri, abalariya gu lun musu, bai balida sun uma le uburu gubay, banuga nyame ha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya hamaha marihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu lu yubdiri na bureme adiga nali le bubai beino ani ani hameme ko ubaru abatilari ko yubdiri lu musulu giya bai balida son umo bogu din lu uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habatari no lu hayabili don lu fedon buintamu ganuba La daga narin hane hun lagwa bai la niya ba hata ge hana misir ha banya egiti lida na dinere gudu.
2: Saragun hanya gerige afala roti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hun.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafalarunina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida gela diga aba wayelesi, manyuru bai funagye furumi asami nara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. La diga ahen lishiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lao. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bai lubai la gende o hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahen tiarita gwa luago sinya bai la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lon luma ori bon ha hama, lunhe belu non lidon darangelo. Itara linye lubai ti, furumi gwara hitagin, le mignuti son le luma bai lon la falarunina, sinya ti nani bai la disipulu. Bwiti salu, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguban ya luha gambo, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16
2: Ariye gatigin Jesus uhun lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gie aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bai no buwago. Ariye ga bai no idaliya la leibu gom buwadigmari. La diga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti na diga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi garit na luna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunye hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nye mba doe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru dimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nye mba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
2: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bai lida le mi bebe, gunfulu bai ginye lida le gi bebe. Le marisha raku bai lida le mi bebe, marisha raku bai ginye lida le gi bebe. Ahon lu bai ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bai ti mati le lani na ubo le. Kabagi ya afinye raho wago, lu le derege ron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amo, kabagi ya ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. La diga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungi yo luma lun irisini.
2: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, la diga hinsye la sensu hon. Aba di la riegu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungi yo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai grigi ke kate uweri ti linsye hong. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huan, la purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiyo. Ani sungu rigia, houcha tinha luhe belo no lidon. Mene gun timati, lun lagumu chagun cielo luma ubou, lubara gen magun flirun lan, aban letra lida gen liluru do bongi. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru, ladugi yaginye agabarahani.
2: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto ladugra gubon. Sag hawweyu ladinira gudun lau sarago wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagine lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwaru gung larinyaga, nugu si abramu, gudeme nabun, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go abramu lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya dabun lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lunja, buguya asufrira. Bogu digi lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye, Lunyehi sinyati ni hanyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumare hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga abramu lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada anihi bilaburi kati afrigo guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurugia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi arinyaga bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
2: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
2: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lohamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengo tilu lumusun, Dale lagiri budon arabu gine, lariga lawonha o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariye garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilariye gabungi hun lun hadugu ni, lun ti hariye gun. Musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
2: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
2: Danela lehi balinya, Jesusu aba larinya gu hon.
0: Hei ba arufuda gu hon fadiri gu.
2: Dan le houdin lubai aba hareida gu. Yin ti aba hada ge, dan le larihi bailagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimure heina bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. ani samari na wugiri ligi abati larien gu Jesusu
0: ma disi ya norei da gutinya aganya ge ha hibiri nefo ani ha gubeiri gu lubei terenchele agir bu da tengeri bungi
2: abati larien gu lu wugiri ligi
0: saraba beba arita wadi wuladuga pafinye
2: aba hali gu duni fariseu gu Jesusu ida balala gumesera larui habungi abalarin gu hon
0: damele lagumesera larui habungi yo mari hibe mari wakube aniha onigita ladiga lida linar kate ani hali larui habungi yo hagana gu
2: abati larin gu hon lani disipulu gu
0: la chiluru bada lumemeni hali lame hanigi lu huma badnala ibin luaguru ga bawe gamalumo masusera dube lida dan ligie larin wakuba hon aniha kristo ya O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowurigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garowurigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari eidon dari uweyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburigu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaru guninye sungu bai. Itera luba dame le niabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagari. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba la bauda gu Jesusu aba hempulu hon, du larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, ebe lamu gatiabi gumuli nugurasun.
2: Aba larinya gun Jesusu,
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ari yabu weyugu. Lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harihon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon aule uguri garo warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himplu hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bungiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri ya lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bungiu. Seremi numuti blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayunda ratina biya wei asu lida di maso luna gunfli run buma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nu bun. Ahin ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le rederu disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinye lu, le luene luna bun lanango lungo. Abo harigu le lanigwa gu lau igarigo, lariega, bungiu, gudeme na bun, aule gafigoti. Narinya hane hun, luago giri bula agubrati ligia lubion, recibinyo le bungiu, mama fariseo ligia. Ladega le anago ti lungo weiri, una bube la nugun, ahi le una bube la nango lungwa, weiri be la nugun.
2: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi yu, hagiya lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, mebelu belidon.
2: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu lariye galun.
8: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
2: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu bariye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: La niega wugiri ligie lun.
8: Gunfulit na lao sun le lumage nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba la niega lun.
0: Mege gili aba kate lun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun. La daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
2: Aba hariye gu ha agambu bali.
4: Kati tigayara bina salbaru.
2: Lariye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bongiyo.
2: Lariye ga feduru lun.
6: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilua falaru nipu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luagu laruwe habungi, libihu batima saragu weyasu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
2: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinye guhon.
0: Weibuka Jerusalem gweto. Le nyemba lubai lagunfilira. Son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu. Ehera banau anaba hamana me suwegua. Habai chubadina. Lari gine abame hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu luru aweyu. Luja na bagaridon.
2: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidiye gubaiti hon kala wago la dimone ya hon. Darugu wati lanichi gukate ile lanie gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia abalali gudaha kala suserebai. Aba harie gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lanie ga.
7: Jesusu, la duga wa kudavidi, kudeme nabu.
2: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
7: La duga wa kudavidi, kudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
2: Aba larinye gulun.
7: Nabureme, buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagumesiru asugara uburu guginye, nyin aba wuguri, disi tigiri ti sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la de ganyuru ti lugub ani gibeti grigi lu ti ganyala la larihini abala ibagun lu la wanse ruhaba abala wari ru toga bati du bebe sikomuru jarafalu uma le nyinge luboi la sigre hesusu dan le la sigre bo hesusu nyingi abala rihini inyu abala rihini gulu sakeu
9: sakeu Dariba furese, da diga nuti nerede rububi ugunye.
2: Abati larari du sakeu furese, abaleresi biruni Jesus ulubinye la ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimune ha, la gulidi Jesus u erede rubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariengu lun Jesus u.
10: Nabureme, nichi galamida le nuobe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grigye lawa yera aguni. Na wuy gudu bagadri way asu sigulawlu
2: lariega hesusulun
9: seluhali asal baruni tidon muna togunye lugundu la diga wagungin abraham buguye ligan yabi bayu bawagun awle wuguri garo wurguti lunalo hania lumaluna sal baruni haye be feridi hanyabanya
2: dale anyaha lubay grigia agamba hen lariega nibri hesusukate ile abala bagdagu aba hempulu hon la diga ayara fadaina lila lun Jerusalén, ani arito gotinha, luago lagume será la larui habungiu dan ligi, abati larinha guhon.
9: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni, abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinha guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudu. Kaiti liene gubi uguri ligi honlile na fulaso. Aba hona halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuseru hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la girbudu la gairu. Dan le lachulu rube. Aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atrinye la. La ganyenu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyinti na disi weya suligibu wa kumbisenso. Larinye gauru wa ilo, buiti, aba musu buiti buguye. Keigunfli bubei lida le murusu nrugote, nichi kadibu aguma diha lida disi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gu, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu wa kumbisenso. Aba ginye larinye gu lo, baguma diha lida sengu fulaso. Aba tiliyabi aba, aba larinye gu, nabureme, anihabisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiribu dun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
9: Gidahu mei sensu lwey, ruhu mei lule disi bay luma.
2: Aba harinye gu lun.
9: Wabure me, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
9: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba lwey. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
2: Larige laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbian hadage lani disipulugu.
9: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bei, dame lehe chilu rinye, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
5: Ka wago hafara gadei burigu le?
2: Aba hona bunia hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
2: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gu lanaga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadaira gu umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluoiri gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
12: Binimati huruwe le nyumbi beli daliri wabureme.
2: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu grige lu.
13: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
2: Larinya ga Jesus hon.
9: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Lagu ara hapa labu li dubu nuago.
2: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu gu ligia. Aba la yahu ha. Hawagulele na fulasu ligia, lariaga.
9: Uhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafuri du nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni cha kubai fulasu sun suwe na kubai, migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
2: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
7: Larinya haretida leneru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
3: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
9: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Lona habungiyo o di hona hawugunia.
2: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
3: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona halabungiyo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariyaga lwago hona halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
2: Aba ti hariyagun, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
9: Marinya gunubai ginyati hong kala au ubafu na dugi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimune hong girigia, aba labagdago aba hempulu legibe bailaniki gu hong, ania hempulu ligia.
9: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibai lichari rugu, lari ginyia aba laha ya hani lichari hong nadagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michu ga ni katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michu ga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha li nirag lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harihin bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara ali hilagu bai, wagi alamu galaburi ya sunkate. Aba ti hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Aba ti laliga daha Jesusu lariyega.
9: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guni ya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi guni ishari haungamu.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba hariyegu.
4: Masusere de lamu ga itar.
2: Aba lariyo guniya Jesusu, aba lariyo guhon.
9: Kati lila bile buru wa nyubaitida lereru bungiyo, lenye lube lariyaga. Dubu le me aube mebere sen hama abu nagutinya, ligia al dubu le tima timati. Purume uwari gule chugari guti lwagu dubu ligia, lanyoridaguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
2: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriu, hama arufu da tinha liluru do Moisesi, harugu duni Jesusu, la dega hasubu diruni luago, hawagu tila hemplu lelarinha gubui, gamalumum, madugu hamuti, la dega hanufu de hawai grigi, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutinha kama hamuga harumatinha, luharia hani Jesusu, luharinha gagduni, kateile auti ganyana la hicha gudun liduru, lu hedere geruni, lu gumadimati. Ligie hal gudubali, harinha galun.
13: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni la le barinha gubay luma le barufu da habay. La daga masun isi hati bu kaba la un barinha gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinha gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalarinha guhon.
9: Kasa wagu habusen rahichiga sadara no ba, aruta huma aba lidage sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
2: Harinha galun.
13: Liyawa uruwe luma liri.
2: Aba ti larinha guhon.
9: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinha gubai, hagibu gya grigia. Wairigu tiha nigi lao louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye I Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
11: Maisturu, larinha hale Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginyen lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oveni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine maria ita hama sedugubay?
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
9: Lidan ubo le, maria ti uguriya hama urinya. Ahin lidan me dan le lubi liabi, uwa bay amari do ni sielu hadan hagaricha banya lun asarun ni lidage oveni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyen lun sundan. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahinye lun maria. Laduga, Mwenye digi ya me gurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Aruhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidanle laburu habayi libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinha harenye. Luagu bungiyo la lubungi tobe Abrahamu. Isaka luma Hakobu. Laudimuri ligia. Aruhuda lumuti Moisesi. Luagu wibu aginya la Abrahamu. Isaka luma Hakobu. Lausun hila la hagubu. Laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanugu niya bungi sungurigia.
2: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
13: Buiti bariengu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
9: Izalinyasa hariengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristo. Larinhare Davidi guanarugu tida liburu togiribon Salomo. Larinhare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la dika wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
2: Nye nusarago garige agamba Jesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
9: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinya templu rugu, Luma lubuidu agay ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei. Lunti hadoragun lau luriba hadagu. Aba hadangu furiye gimigina guburiti. Weiri ti mabai habai chun luagu sunle hadagubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriyu, ama arufu da tiyele luru do Moisesi, idaluba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de Hawaii, abati la gañe luni mafia, la rita gujudo asis cariote, le abahada gelani Jesús su discípulo gu, abalidi adega daradu ha mahabutigu, ha fadiri gujuriu, ha mahabutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesús su hon, abahagun daragun, abaharien gu lujudasi, luago hichu gu balasen su lun, abaladega daradu hama, abalagume seru aluha, ida lubala gañala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyilubo iginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luweyuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lufeduru lumahuan.
9: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Lariye gahon.
9: Tamele hebelunu uburugun. Haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigre mechilu tidon muno tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
2: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu, Haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
9: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nove. La daga narin hani hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungi.
2: Abati lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
9: Baruhumai le, farin guahumai hidangua. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabi la ruwe habongi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
9: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagin gueto, adiga humi le, harita guagu le menuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau diwen, abala arinye gu.
9: Aniha nita, le lubi labiron lida genugu buhuwagu, lu lagunfliron iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lubi la luguru nina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, Weri gutuma, abalarinye gu Jesusu hon.
9: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma te hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma tihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai ega luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu nilun haruweha, kei lichi kuni nanuguchi ilun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilun hagusera gudinia, duusu gubailani Israelu turibu.
2: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
9: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumon, ayumura wadi na buwago lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwago lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
2: Lariye ga Simon lum.
6: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
2: Lariye ga Jesusu lum.
9: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinye gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati larinye gu Jesusu hon.
9: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege irun.
2: Aba larinye gu.
11: Wa maestro, memege irun tiwa nikata.
2: Abati larinye gu hon.
9: Ahinti weto, lega saga dati, barulon. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugra ron la bite lulagain ha le feinte. narinha hane hon, lago lagun fliru bala le tarinha gube lerenru bungi yo nuago. Abahu du wa tihada na uribatinha, son le buru wanyu bai nuago lagun flirinha gwen to.
2: Aba tiharinha gwen.
6: Wabure me, nuha bia e fein ya.
2: Aba larinha gwen hon.
9: Bui duru gale.
2: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba larinha gwen hon.
9: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
2: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
9: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
2: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung, daletima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau eri, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa rubai lida ge la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
9: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
9: Hudasi, lausa aba chuti ba lungurana, aule wagiri garoburgote.
2: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
6: Mabure me, afra guamanya sato efei.
2: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
9: Igir humanya. Bui dirugal.
2: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habuti gutisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
9: Hayabi ya sanuago tau efei luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura lilun laguma diha le labure mebe iluburiga.
2: Abati hariga dini Jesusu, abahanuga ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafurugu watu nyi, lamida ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
14: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ya le.
2: Aba la yeda gu Fedru la niega.
6: Ibidi ya tivu giri ligia no.
2: Malu tiluwe gen. Aba ya larihi ni aba. Aba la niegu.
6: Hani gu ginye buguye.
2: Aba la niegu Fedru.
6: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora lari gen. Aba ya larihi ya gu aba.
4: Inaru ni lagu luma nye hanye la. Wugiri le la duga galilea na gen.
2: Aba ti la niegu Fedru.
6: Ibidi yanti nuka lawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dale aniyogo la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabure me Jesusu arihe lawagu Fedru, aba la ritogu Fedru lawagu lebu galarinye gubo y Jesusu lun.
9: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
2: Aba ti lafuri du Fedru, aba la yahu alaw igarigun. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lawu, Bulese ihamai, aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligi buwagun, aniyega inahagia.
4: Kei bugea la Kristu boi, le profeta, aniyega boi geka lagayu hawa buwagu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amukate. Danlela ruga du boi, aba hondara gu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugi ni Jesusu, ligi bugea unhadamuri, Lelinyu waga ilurudu, aba harinye gu lungi.
13: Harinye gabai won, buguye sa Kristu be.
2: Aba larinye gu hon.
9: Aha narinye gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nale gu daguwa, mounu bu hubadna migre gudun humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumagye kwen to, na nyura au le wugiri karowar gati, luenge longwere bungi le sonti kabafu.
2: Aba ti hale gu duni sungu bay.
13: Buguye lubay tilirayu bay bungi yo.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
9: Huguya guanare gu arinye gu humali lagu aula.
2: Aba ti harinye gu.
13: Mabuse runga do gefe hama amu won. wage guanrugu agambo wa mali liyumu lugugi.
1: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungubi, abahanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
13: Dariwa mali bugiri le ashagara guagudanya grigia. Larinya hirelu.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Ariña gatiguin

0: Tien hada ogu ben lagu guruwa, Jesus u lariega.
1: Ahen bugelu bay Kristu bay, salba gu waba bungwa, salba bawa me.
0: Aba ladenha leya balu loba, lariega lun.
2: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tua lun wa sufuriru, ladiga wafai haya, lagu le wadigi bay. Ahen ti ugiri le, madigi ti nikata, Uribati.
0: Abati lariegun.
2: Jesus. Aritago bati no agu. Damele lagu meseru baruweha.
0: Lariega Jesus ulun.
3: Ninaru bau. Lagu numa batipula. Cielo. Ugunye meme.
0: Amidirigu. Abalaburiga du sumu bau. Dari ladanri uruwa raban veio. Abalaburiga du veio. Abataheri da gutubelu templo tamida atumagua. Abati lagura gu Jesusu.
3: Nugu che derega no moto. Nuani buha buru.
0: Kelarinha gu itara abalome. Dan lelarinhi bali. Abuti sudara gu romana. De Jesuser dubai. Abalichu gu uerigu ni lubongiu. Lariega.
4: Inarani. Maduron te boga gu gurile.
0: Sungurigi ha nibanya. Ha arihi bali le Jesuser dubai. Aba houdi nyingue. Afara reina hamai hanigogo. Ahanya sun lumada gu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyebi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyeye aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidanyin linyo wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui ha bungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugibay linyo wage lurudu lau Jesusu. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedani luege guruwa, abaloburo guni tau abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuohu, achigiti luag aba dubu, lenyin luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu galilea gine, Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariyagunin liluru du Moises.
5: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduburinya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, Ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, abahebelu ru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
6: Kawangu halu hele gyu hapai hata hilain, uat ya saran lida gawe. Rita go huma logule me halari yang gyu hum dale kalile yang gyu me. Logule rugu la susah hidungu, ligia le uhiri garu wa ributs. Luat na ledere gerung hapa hudu kafigu ya. Aba me hata rugu logu kuruwa, aba me lasa ru lida gawe ni logu liru wa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lari yang gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, Aba habau da guni sun kata ile Jesuser duboy hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, ma finye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bai lurage rugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihibui. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada gelani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Abati lania guhon.
3: Kansa le wagu bai hadumre ha son eibu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
2: Sun grige subu di hamuti le su sere dubai Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigihada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abati lani ya guhon.
3: Kagi ya su sere dubai.
0: Hari ya galun.
2: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladiga bai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sun grige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gweto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, weri gida hamaru hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu. Aba hayabi abah dogomo luagu aria hama aheli gunyei. Aria gahama hon luagu viwala Jesusu. Aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai haria guni wuriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniegu Jesusu hon.
3: Logo tige kufuran da huma. Lutiginya luba hafia no luagu lemeha haria gubi profeta gu. Mafuna gya lunti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya le resibi runi luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga da isun le tani ngube le rene ubongi u luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu muisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerede run hama harinye galun.
2: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, abalagumu chogu hagibu ginye, abati haniya guhama gua.
2: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura hei na lubwe won umada, arinya galei, Tila lere rubungi uon?
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha luagu brikate ile lige la chila gu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegi na.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Ka wagu hanufude dago ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuhabu luma nugudi au memele guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati ao.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalania gu Jesusu hon.
3: Anihisa egini huma ya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegini hagibu ginye, sun hagui. Larige abalania gu hon.
3: Lea susneru dubai no, Ligia le meha wagu be nariga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinya gu hon.
3: Buruwa yu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purichi hon lidan liri hon son gurigi ubowa gu, Lunha sakri ha lunha ferud na wala ha figon. Lagume serinya apurichi hani ligia uburi gugin Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti. Rede humaya uburi gu Jerusalem. Darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
0: Abatila nugini ya Jesusu bongu di ilo yuburi gu. Chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu. Abalabini runi. Sunti ya ni ala abini renya. Aba la dinyuru hawai, aba la nguni wa sielu. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugienu la, ichigo weirigu ni lubungi. Jugano buiti le laburi habai Juan luago Jesusu. Capítulo Aba.
8: Dale, la come seru besun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la come seru besun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi usun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Ligia ichi gube ibagari lo sun kate. Ani ligia arungo gandagi dube ihau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba uguri lo unha bungio. Giri tihuan. Le nyubi ibe lo lichu gufe luagu larungo nga. Lo gayara ba ila hafinya no sun gurige lida agi. Mama huan le nube lanungo gadagdu au grigi. Aba ugiri ligia le ona hobei lu la dimur hebala luagu lanungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le lanungo gadagdu bei hau sun grigi ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladege bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lageiro yebe le abi. Gamalumu meresi binu hamuti lila na lageiro. Ahi ti hong ha eresi birubali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hong nirahi yibaya la bungi. Nirahi yibungi yu hagie mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirige o lau la nuguda haba ugari. Nirahi haba yibungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimure yibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali luweiri. Wairi gunile le resi birubai lumagia bungi uguchili. Ladiga ligia la liregubai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Abalaniyagu.
9: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihi halila meha nubarage gini.
8: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lida ge luweiri dirisi. Ladiga luma ge moisesi ileresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Lire le aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Herusalena. Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algude kate inyela abalaniya guhon fura
9: mama au Kristu boy
8: aba yeti halgude ni
7: tata buti profeta Elias ibuguya
8: laniya guhon
9: uwa mama au
8: aba ya hariya gulo
7: buguya sa profeta ligira leluba iliabi
8: aba laniya guhon
9: mama ginye au
8: aba ti hariya gulo
7: kata buti moso ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa kagi e gayara baibaniya guwon buogu
8: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha hariya gubi profeta Isaías
9: au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
8: hanye du baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu aba ti hariya gulo
7: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
8: Aba larinya guhon.
9: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
8: Sun kata ile lida, kulasu le giri bi Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labuche weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badise huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
9: Aniha amudun le launa habe buingiyo lu lakitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugun hao. Laduga nihi halilame ha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumo, Abati sehad na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
8: Ariya gati gie huwa.
9: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu, lara irun sielu gen aba lara ra mugun labulu ibidiet yebe nun kate ila wugiri ligi ariya ga irugiti me hale ouna ha balina abadi se halau duna nu damele bari hi lara iru sifri sandu aba me lara ra mulabulu ita ga wugiri ligi ya wugiri ligi ele abadi se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au logo ligi ela lira ubu ibu ingio
8: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasigunu hesusu aba lariyego.
9: Aniha amudun le lanua diru bai buingio.
8: Aba hagabu ni bia lani hua disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni hesusu. Aba ti ladigiregu hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
3: Kaharia habai.
8: Aba haniye gulu
10: maestro halia bagana
8: aba laniye gu hesusu hon
3: igo gu harihe
8: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligie lum ladga keburi halila gadri rabame yora lige andresi le lamule simon fedulu ligia aba hada ye bia ha gaboni le laniye gu bi hua aba hafalani Jesus. Lubare geamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalariye gollo.
10: Dariwa mali Cristo.
8: Abalanugu ni Andres Simon le nihi lubai Jesus. Abalariye guni Jesus Simon ligi bogu. Abalariye gollo.
3: Simon bugu ya le lero Juan. Cuento se fase babiri. Mini la irile Pedro.
8: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe, aba larinya gu lo.
3: Falabana.
8: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lubegie lagana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba larinya gu lo.
11: Ei, ari hawa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru dubungi. Leginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
8: Aba laniye gu Natanaeli.
12: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
8: Aba laniye gu Felipe lu.
11: Higabu bariha.
8: Dale laniye Jesusu layara fagdu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Ani ten aba laduga wagun Israeli le timatimat. Uwati yegu au lida.
8: Aba laniye gu Natanaeli lu.
13: Ida liyangi ya basubu diruni.
8: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bu lan tidi bu igu.
8: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
13: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
8: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Pafinu bai nu ladugar gu nariye gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gen tidi bu igu. Bariu bati kate wainu muti mati loile.
8: Ariya katigia Jesusu.
3: Ninaru hau, lagu ariu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanaugin aule lira uguri.
5: San Juan, capítulo 3.
8: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba laniye gulu.
13: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ouna habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
8: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, sinyati lebelurun lidon laruwa ha bungiyo.
8: Aba laniye gu Nicodemo lu.
13: Ida lubagi lagu na honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi elebelu lu ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
8: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninaru bau. La ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sandu. Sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lida que se frisando, e tralinha ligabri que se ligabri se frisando. Mawiri data lubai ti banigi, lagu nani gubu lagu luti laya hagra houni wa songrigi. Itera ke lafuno garabali lenyengi lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidi ti bunhalia ge la liabi, ni halion la lidi, itera hanyagi esonha agra houba nyalida ge sifirisando.
8: Aba yati, larinya gu Nicodemu no.
13: Ida lubasa kata ile?
8: Aba larinya gu Jesusu no.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidi ti kata ile bon. Dinaro bau, laule lawa subu dirubei, ligan lawa dimure habei, gefema guia luago le ariha wamalibei. Huia fariseo go, mafinha tun luago le warinha gubei hon, ahi mafinha hubei nuo, dan le na dimure ahon luago buricate le lani na ubau, ita lubagi hafinha no luago le lani na cielo. Uagil niaba amui de reticielo, lari niaba larai no nyengi luga yara la gefen la luago, no itigia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moisés iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti atuwago Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyo iti nuwago Meferi dirun hamamoga Kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi
8: Aba la sigiru Jesus wariyaga
3: Laduga wairi ti hisi ya guligi haubo gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi gun hadunru gurigi, launa hani lun hasalbaron ha ubo wagun banya luago. Le hafinyo ti luago, masiya di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubo wagon lo narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugo lau larugon ka. Laduga kati la uribati hadagu bay. Son hadugu banya kati uribati, iere uti larugon ka hon, aba hadisatun loy larugon ka ligia. Loy la subudirunwa kati uribati le hadugu bay. Hadugu bali lugunda bungiyo, insiti hon lun litan hama larugon ka lun larikino lagu haruma la le hadugu bay, la ulubafu bungiyo.
8: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Abalerederu atirida nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasule giribe enon, jara falunu salim. Natuga nyen yela saragu duna. Ababuriti, hayabi ngwa grigia aba, abadisehi ru. Nubarege ladairu huwa, nasusere da sun katile. Abati hagumeseru, Hada ngen lani kuhua asige ne lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galumhua.
10: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bae luagu obu le nyinge lubai labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bae badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia aniha falaru nye sungrigi.
8: Aba lani kuhua hon.
9: Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboi lichu kubwinki ulu. Agamba humuti luboi gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboi lichu kubwinki ulu. Agamba humuti luboi gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma Jesusu le nyeibu ibaisia lugie au genyusun gregi ahi le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura andala aniluagu layano ahi le nyeibu ibaisia lugie Hau gini sungrigi. Logo gini le ari halali boy, luma le agamba halali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyangu. Ahinti le afinyeru ti, la choru boy logo inari ni la le lariyangu bibuingi. Le launa habi buingi o, le reru buingi o ladimure habi. Laduga, me behati le chukuni buingi o la ni sifiri lumo. Hinsi ati le reru buingi o lumo, ruhali gini ubafu lumo logo sungkate. Le afinyeru boy logo le reru buingi o. Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lire buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
5: San Juan capítulo 4.
8: Abahagambo fariseu gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu Juan. Abagibet mahama grige nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu kateile. Aba lafuridun udea gin lu lagiri budu Galileo. Lasu gribati lobo uge Samaria dida waya suligi. Itraliati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar jarafa lu mole meha digiri bi Jacobu lu Jose le lira nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob kiti buchala luagu Jesus weibuga aba la nyuru la rufusu ligi kiburi ya midiri gora ligi aba titia bi aba uri Samaria na dabura duna lidange fusu le Abalania ku Jesus tu.
3: Ruba moroso dona no.
8: Anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk. Abati tarinya guuri samari na tolu Jesus.
14: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ge huri ba. Nuge samarian. Misi wati ga huri hongu wa hama samarian.
8: Abalania ku Jesus tu.
3: Luhamuga subuti bani deha ni le lichu bi pungiu. Subuti bai hamuga kati lale amuri ha iduna buma. Bamoi ya hanya hamuga numa, apa hamuga nici kong apa luhu jadi duna lega yara ti lici kong ibagari bon bon.
8: Apa taninya gulu?
15: Uwa gubai ti kabala au badabura duna ani hulili ti fusule. Ida lubati bichi kong ni luhu jadi duna ligi enu. Hako ule me ha wagucha igi rubali fusule won. Gurati me ha duna lidage hausun lirahnye hama liniba fago. Wairi kutibu funage sugi lau hakou.
8: Abalariye ku Jesus tu.
3: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lida agia duna le nichu gubai. Masandi iru dugi alime magra bu. La duga duna le lube nichu gu nilun. Gese ensebe lida lu lichu gu ibagari magumu chatitilun.
8: Abatariye ku lun.
15: Ruba iduna ligia nu. Masandi iru digi anamu ga magra bu. Miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna.
8: Aba lariye ku Jesus tu.
3: Baiba oge bumari. Aba me biabi.
8: Aba taniye ku lu.
15: Mamaritin.
8: Aba ti lariye ku Jesus tu.
3: Binaru lau bariye ku lagu mamari ba. Laduga sengi hanya wugunia umat ya bagana wu. Ani mama bumari le umat bagana wu eto. Inaru ni le bariye ku bai.
8: Datagabu bali uri to katile. Aba taniye ku lu.
15: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe nkugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
8: Aba larinya ku Jesus tu.
3: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yu mindiga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na Ibiti yeti hun kala un hahu durogua. Ahin wagia, subuti wamuti kala un wahu durogua la deka hata agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua bala lu bungiyo lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenu ugu chili lun lahu durogun lun. Sifiri bungi, aniha u duroguba nya lun, lunti hadugini lau son hani sifiri luma hanaren.
8: Aba taniye gulun,
15: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu du bai sun kata ivon.
8: Aba lariye ku Jesus tu.
3: Au Kristo bai. Le meme ayanu ha bai buma.
8: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba uri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai. O kala wagu. Layanu hatum. Abati tigur ni uri tugia taga itna abati di uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
15: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
8: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
3: Anihin aba egi ni numale ibindi yeti hon.
8: Abati hagubaseru disipulugu alg dagua hamagua abahaniego
13: mafuna sabaruhi heginilu
8: abalariego Jesus hon
3: na duguni lugunda leona habalina lumandagumu chini luwadi ngumari ligia neigi boy hugu yariye gatu mege iki ligadur hati luba lubahane ahin au nariye hane hon ariha humain nad lidani halila luba hon rasibi lali aluba hati la fairuaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wetoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai be lariya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadu aluba halenye lubai mabu nagun huma amu na dag mi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi kimare
8: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru tia luago Jesus lau tania gun uri tuguya hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesus aba hayumu na gunu lu lere denu ham aba lere denu bia we yunye aba ya hafinye no saragu grigi ya dale hagabu bali le lariye gubai aba ti haniye gutu uri tuguya
16: mamari gali logule bariye gubai mumu finyera ladiga agamba wa mali ginye luma ginye ani subuti wa muti logo ligie la Kristu baile la salba hubou.
8: Biawe yu lari gie, aba lafridu Jesusu Samaria gie, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu Gwanari, luago meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladiga nyidu hama gie, lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle la digba lida fedu ligia abayati lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime nyei iti aba uguri weiri guti na dagi meiti luma uruwe ani ha aba lira usandi di lida flasu le giri bai kafaru nao da lagabu bai ugri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba la yumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guagda ni lira la diga madise lila lu lowe aba la riego Jesus lu
3: hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
8: la riego ugri ligia lu
13: keimo ufurese lu baragen lowe nira
8: aba la riego Jesus lu
3: Giribu babu ubiyong, areta kuali biru.
8: Aba lafinye nubugiri ligia luagu le lariyegu ba Jesusu lu. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariyegu lu.
13: Areta kuali biru.
8: Aba lalgu dunia, kala aure lagumesele liru areta. Aba hariyegu lu.
16: Gunyaru ladangru aba rabumayu lagidara biru uluay.
8: Aba larita guni luagu ligia la aure lariyegu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladiga ba Jesus da le lagiri budu ba ihudea gine lu Galileo.
5: San Juan capítulo 6
8: Lari gine aba lidi Jesus lu bua furugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga hari hinni buri milagru le ladigu be lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luago aba wub aba la nyuru nye hama lani disipulu daligia jarapa li lueyuri esefuni le hafedu huri da larihi be Jesus luago saraguhaya la grigia afalaruti aba laniego lu Felipe
3: Alia basa waganyi haigi ni hong songo riki ya haa.
8: Lariyengu bali lira lurugu lagambu kabala lariyenga Felipe. Jesusu subudi lali buka kabala ladigu. Abat lariyengu Felipe lu.
11: Ni bian san fiadil fein, logu wabonlu tafane honiwa, murusu murusu hada songo riki ya haa.
8: Abat lariyengu Andresi, abagi hada ya disipulu ni, lelemule Simon Federu lu.
17: Ani haba irahu ya, anu hisengu fein luma, Hama bia udre, gama lumo, logo bailira, hon sarago grigia ha.
8: Abati larinha go Jesusu.
3: Ainha go huma hon songo bailu hanyuru.
8: Nyanyi nuhawana sengge milu ugoni ya bogu di hawai wuni ya hamai rahun. Kaiti nyanyi la sara gusagadi di nafla suligi ya aba hanyuru. Aba tilanu gunu hesu sufei luha burugu. Lari gye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung ha nyumba. Ligi meme la digar hao udira. Ruina lei sunle abu serube hon. Dan lekimulanya, abalaniya ko Jesus ho lani disciple ko.
3: Abuta humay sunle igre ko bay, me feri dinu lamu gani kata.
8: Aba habuda hani, aba habu chagdu du sufani la ulti fefei le igre ko bay tida ke seng fei. Dati le hari hi bali grige milagro le ladug bay Jesus. Aba haniya ko.
16: Inaro ni logo ni hala profeta le me halu bay lebi ubogo.
8: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama handuguni lau eri luhaduguni uruime abalidi labugwa luagun wub. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularundun abahadi nagutido aba ugune abahagume serun ahiruhu alu achilunu kafarnaum buri galiti machiliti Jesus ham abalagume serun garabali. Afro go her abalero gadu dale awasi luara sengu osisi kilometro lige hari helia bi Jesusu to agungune eibu gena lige bogudun aba hanufu de dagu aba lani go ho
3: manuhu de dahuma aule
8: aba ti heres biruni la ugunda niti da ugune aba hachiluru lido flasule nyihi lubai hodin lida murusuor. Laruga abahari higiri ya haere dere belo bafurugo logu nyudu halabuga disipulugo tida agune ito nyeibo ani tuguye rigunyo nye ani midi nila Jesus ulhama suti daligia abatiabi gogune uburugu yetiveri ya silu nido aba fulaso jarafa lule nye lubai hei gonfein larige letengiru Jesus tuago dati hari higiri ya logu uwala Jesus nye nilani disipulugo aba hadi na gutido ugone ipuritugue aba houdi kafar naumu aluhai tale la chilir bailu bafru guduna aba hadari nu Jesus aba hania gulo
13: maestro ida guga sambiabi
8: aba lariya go Jesus ho
3: inaren hau laula diga la heigi dari hakim le do halu hana mama la diga gufana da humani la niche go buri milagro madihere da huma lwago egi ni lega go muchadite. Alo ahumayu egi nile lani na ibagari magumu chariti. Lige egi nile lube nichigu ni hon awle lero uguri. Ladiga rula alibungi ugu chiri ubafu unu lu nichigu ni ibagari ligi.
8: Aba tihaniye gulu.
16: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lube ibibungi.
8: Aba laniye gu Jesusu hon.
3: Lela busa lube ibungi yu luhafinya nunuago awle louna habayi.
8: Hariye gati ilu.
7: Kabagi yeseimi gayara barufu duwon luhafinya nubuagu. Kagi kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasi mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
8: Aba lariye gu Jesus hon.
3: Ninaru hau. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugia to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
8: Aba ti harinya gulun
16: rubo fein tukunya wong sunwada.
8: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubu itinumon malama dugu ya lime. Le afinyo itinuago mamagrabu dugu ya lime gien. Kaile nubaybay hon uguya mafinyo to lawson ariha humadi na la sangurigi halichi gubon ya nugu chinu nyubu itinu hati nyubu itinumon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gelu na dugu ni nugunda. Niabi ya lu na dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa ya rubu inuguchi leuna habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaragu darigu nani ya lida ge owe ni lida melagumu honweyu. Le labusa ya rubu leuna habalina. Lumsun laha nuguti na kesi li raupungio. Afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani nasaragu dubanya lida ge owe ni lida lagumu honweyu.
8: Aba hagume seru huriyo agili liha luwagu Jesus ladiga larinye gu luwagu ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu
10: ma fnage Jesus le lire Jose le subu diwa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati larinya gube logo sielu gela lararira
8: abat laniya go Jesus ho
3: magulu lu huma nuago siati liabi ni aba numo ai mama lubai la nugun bungi ugu chile launa habalina ani nasara go dubi lida ge oweni lida lagumu hon vei larinya haretita libru toherero profeta go larufuta haba bungi hon songu bai Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile furente hagia luma gie nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago nihi la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyumbu ibe luma ge bungi yu. Au ruginye arihe. Ni naru hao, luago lela afinye ti nuago kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana li na fulaso magaira wate ane lao son luwu yari hilago wate. Gama lumo, anu ha fein to arari rubon sielu gien, mawe gu ha mamu ga ha eigit nye tita gien. Au meme fein miwa tu tuguya to arari rubon sielu gien, le eigit tita gien fein tuguya, la bagari duba sun adan. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu be lunga yara be lan ha bagari dungu rigia.
8: Abati, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, abaharinya gu.
4: Ida lubasa leiga gudini le lugrigu guanarigu on.
8: Lariya ga Jesus hon.
3: Ni naran hao, lagu ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humi me nita, ma bagari dobadan. Le eigi ti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le makumu chaditi. Ani nasara ga dubi lida gen owe ni lida lagu mohon vei. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugu bo, uni le tima tima ti nita. Le eigi ti nugrugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nugu ya aba luma. Itra kai lona hanina ugu chile vi mati ani ka bagari nugu ya li dagiye. Itra meme ginye le eigi ti ni dagiye, ka bagari bai ni dagiye. Anu ha fein to arari rubon siya lugiye. Houti ha guche ku fein to mana lao sun lugu yari hilagu watiye. Le eigi ti ti dagiye fein to la bagari duba lun sun da.
8: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon la rufu de Jesusu kate ile. Sarago haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dhanile aba haniye gen
18: ere gute arufu dhanile kaba sahara lu
8: aba la subdiruni Jesusu lago hagulu le hela lago kate ligi aba la niye go ho
3: so ke go dalu mutu san lira kaba hamuga funati Jesus reda ahana hamuga hariha au guri garo wergati amude re nare gon sielun le mehenyi lu bai furumi ruti sifiri ibagari Ahin ugrugu me begiti nikata, ani sombri kate le naringu benhon lani nasifiri luma ibagari, ananyahin wahina gen mafinyati.
8: Laduga, luma gen frumeti da, subudi lanya Jesusu kata nya la mafinyama ya, luma kabala lugure. Aba laringu?
3: Ligen naringu benhon luago sinyala liabi ni aba numo ahin mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lun.
8: Luma gen da ligia, saragu hanya hada gen ha, Afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu haya la luma aba tilania go Jesusu hon duso disipulu go
3: Age huguya usentu gia hidi noye
8: aba lona bo Simon lania
13: Kaba gia umo wodi dimuri burile barinye go pai lani na ibagari magumu chaditi Waguya afinye diva ani subudi wa muti lwagu buguya la Kristu pai leli raubungi vivati
8: Aba lariye go Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya. Lausun lira ani aba hita gien lani mafi.
8: Da lariye go bali Jesusu lira. Luago in judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun aba la hada gien dusu disipulu.
5: San Juan capítulo 7
8: Lari Jesu kateile. Aba ebu ga yala Jesus lo bogo Galilea. Babu seru ti lere de un Judea la diga habu seru huri u hafaru ni hilagu be. Kei ti yara falila aba lida ge hafedu huri u le giri be tufedu di basen. Aba haniye gu la mule nulu.
13: Mere de revaya. Bai ba Judeo. Arihe hamamu ge ginye bani gu ha nyei banya kate lebri badigu be. Dan le busen la ba girigi ala subu diruni ba. Madigin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligi bugi yasun ubo
8: ni ibini lamuleno mafinya tialwago abat laniego Jesus hon
3: masir gili dalu ni di Jerusalem lwago fedu ligia ahi hon buiti furume wargo ora siati hiere gudu hon halani no bole anati au yere gutina hon adiga ruda no muti lwago uri balaburi kati leha adiga bai hei bali da fedu au midi badina kwento masir gili ni dani lu ni di
8: Lari ge lania guni sun lehon, abal lede tenu galile. Lari ge houdi lamu lenu, lige lidi Jesus sulida fedu lige. Mafura guru gulinya, kama hamuga mabuse eru ti lari hinio. Itra lia halu hani huri ulida fedu lige. Aba hani ago.
13: Hagei funa savu girile.
8: Sarago haya ti algu daha ti aluago hada grige. Nyenye nwari ago ti aluago, aba ala ugiri buiti lige. Hibiri ani aga.
13: Mabui don't. Eye halumuti yang girigi.
8: Wat niya ba di mo na ti funa guluag. Ladaga halufu di hawi huri. Lamido ng hali fedul luma gua. Ligia lebelo ng Jesus templo rugo. Aba lagu mo seno arufu da. Aba tawoy di duhani gi huri. Aba hani yago.
7: Idalinya sa lasubu di nubay le saragu kate. Matuni yahaga ligia.
8: Aba lariya gu Jesus home.
3: Le narugu ta habai mama numa gieti luma gieti launa habalin ahi anihi lubai abale ransa ti lula dugu ni lela busero bi bungio la sobu di rubai ahi luma gieti lubai bungio le narugu ta habai luma lwagu lan nani nungu na dimure le adimure habai lwagu lani lungwa la dugu ni lon loweri ngwa narugu le alu habai weri ngwa ni lon launa habali le ge ari ngubali inarune ani uati maricha lida ma inaru ni lwagu rulani Moisesi luru duhung Lawson Lira, uat niya bahida agi uwara du tiluma lurdu ligia. Ka wago habunsera hafaru ne hilago bay.
8: Aba haria gulun.
7: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilago bay.
8: Aba larinya gu Jesus hon.
3: Lwago riga ama kate lena digo bilida luweire mera guni tawiri da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi lwago tihagaburi huriyu le sei nituago austaru ni. Lawson mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia. Agume seron la gutche go lubaragi. Ligi lebu bele resi biron aba ira hu sei ni tuago lousteron ibini lida lueiru emeragoni. Ahi adiga hubali lira ibini lida lueiru emeragoni lueiru gadura gunu liluru do Moisesi. Kati wagu hagain da numa luege na rida wagu da aba uguri da yaru go bele da lueiru emeragoni. Magusere gota huma laule hari hubai. Laula irije u hagusere gota.
8: Abati hagume seru hada ge haga no bay Jerusalem algu daha hariye
17: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bay ani haga adi mari hali gibu ge guriri go ani wati niya ba ariya go tini ka talu lefna sa afiye hama gumadi matelo agu gari la le Kristu bay subudi tiwon halie ge la liadin le ahi ti deme liadi Kristu ibidi bay nikau halie ge la liadi
8: da la gambo bali Jesus katile da la rufu da helubai templo rugo abalaniya gula umala liheriti
3: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungwa niabi abale inare ni be lwago ni hinla lige auna habalina ani ibiditi hu au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
8: abebe te buseru hadairni uti niaba aguru ti lwago la daga Machili gili la lidan. Saragu hanya afiru teluagu. Aba haniego.
13: Tameleli abi Kristu. Ladugu bafunage amu milagru sugula uugirile.
8: Aba hagamu ni fariseu gule. Haniego begirigi ya luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona hasuda ago. Templu lugugi ilu hadaru. Aba tlariego Jesusu.
3: Murusu lugubi itane redero humaya. Aba menagir budu lumo le ona habalin. Halu habadin, gama lumo madari hubadin, dadaga sinyabi lahidi linyihi badina lubay.
8: Aba ti hagume serun huriyu, algu dago hamo.
11: Haliyon ba funasa liti le sinyabi lubay nega wadayru ni, laibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila, la ularinya guwon, halu habadin, gama lumo madari hubadin. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
8: Le lagumuhonwe yulida fedu ligia. Ligia di mawiri gubo. Lida tiwe iligia Aba larana mu Jesusu Aba lania gula umala ligereti
3: Le magra buti Nyubi la nomo gurala Le afinye tinuago Lau iha batuna vima atitita gila nigi Ke tania guni lereru bungio
8: Lania gu Jesusu lau lira Luago hala afinye rute luago Heresi biruba ila sifiri sandu Da aligia Mia bingili me sifiri sandu la duga Magiri budungi lila Jesusu Lari gu cielo lido lueli Nyenye nuhata kikirigia Dale hagambu bali kate ile Aba haniyego
19: Inari ni lwago aniha la profeta leme helubo ili abi
8: Haniyega hibiri
10: Aniha Kristu bay
8: Haniyega hibiri
13: Ida lubasa Galilea na bay la Kristu Tarinya hare lerenu bungi Lwago la duga magu bay la uruwe Davidi Kristu Ani belengi enti bay la Fulasu memele Nyengi enti lubay Davidi
8: Aba lwaiti hafani inagun grigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse nuti ya hadagrini uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundu sudarago hatani na templu harigon hamo fariseo guha habuti kufadili. Aba haniye guhon sudarago.
0: Kawagu manugu habali.
8: Aba haniye guhon sudarago.
11: Puwa gili ni aba adimure hati keila adimure hawukurile.
8: Aba ti haniye guhon fariseo guhon.
0: Igira wagu da dogi en hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage en la fariseugu afinye tiyan lwagu. Aha en grigi ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi en bubanya lule lurudun inya rogu wanyi.
8: Nikodemu, le yedu be yadimune luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
13: Segun wa lurudu, siyati wasiye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, Lung wasubu diruni kala lidunu bay.
8: Abati haniya gulung.
0: Galilea naging ebuguya. Badimon habay lagu lufulesay. Aturi habon leren ubungyo. Basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
8: Aba haw disungo bay habyo.
5: San Juan, Kapitulo 8
8: Ahiti Jesuso. Abalidin lagu ubu legiri bay oliu. Aruga binafi aba lagiri budu templo ni aba hayabi sungri gelu badu aba lanyuru aba lagome seru arufu da ho aba tehnu garufu da te lulu do moisesi ama fariseu aba uri hadari rego agabar hei tuma aba hichu gunu amida go hama go ha nyeme aba hari gunu hesusu
20: maestro anu haburi to daribu aguaru agabar hei tumari Larinya hari liluru du Moises habagu hibe burinya ha lula chamura wagu dubu habagu dari hovegu ange bubu ya kabarinya hube
8: Ariya gubali lira lu hochogu Nugebu nala hichi guliduna Aba dilena mucho Jesusu Aba laburi hamuwaru gulau luha Iti hasigino aliku dagoe Aba larana Aba larinya guho
3: Furumi uwarek hidangi ele mafigo nti Siu lehi furumi ya titubu tuagu
8: Aba ilena mucho Aba la sigiru aburi hamuwaru Da hagambu bali le larinya gubai Aba hafri duga aba Hagome serahama ge ha Waina mutima hanyabanya Jesus urugunye eredira Tuma uri tuguye Aba tlarihi tuagu aba larinya gutu
3: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru Uwa tisani aba asia dirutibu
8: Aba taniya gulu
15: Uwa tini aba napureme
8: Aba tlaniya gu Jesus utu
3: Ni au Masinya di runo badibu, baiba, mafigo hadigia ba.
8: Abaya, la dimune ha Jesusu hongirigia, aba laniego.
3: Au li lampu bay ubow, le afala rutina, maibu kum bay lida luburiga, ibiharu gulu bay larugonga le ichigu bay ibagari.
8: Aba tihariego fariseo gulu.
7: Buguya, ba dimune ha buiti buogu, me begi ti lira.
8: Aba laniego Jesusu hong.
3: Lausun aula dumre habu buiti nuogwa gebegi tilendarinya gubai au subudi numuti halinya gelaniabi lumahalion balanidi ahe huguya ibidni tihon halia gelaniabi ni halion badinala huguya agosara gudu kai hasami na rubo waguna au magosara gudu tinani aba ahan hamuga agosara guda na dugin hamuga la uwarani ladaga mama ruba au agosara gudu Nugu chileuna habali na lagusara guduba ginye numa. Buru wa tilida hiluru dun, lagu dan lan le gefeha ma biyan guriga lagu aba meme katei, ge bege la le harinya gube. Itra linyati au adimur habe luagu nufule isen. Nugu chile una habali na adimur hati ginye luagu nufule isen.
8: Aba ti harinya gulo.
1: Hage ige buguchi?
8: Aba laniya gu hon.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Vídeo te quiero.